am na estomac ak lañ am. Estomac nak ab cir la, waaye tawat bi nga xam ne mooy dal cir boobu moom la ñuy wax ilchar. Moom bu dalee nit ki gémiñam day fuur yenn saay, wala muy xesel, muy xesew, muy faral di xeeñ dal, wala duutu mën a lekk lekk yu saf yi, lu mel ni ataaya bu for, wala kafe gu for, wala ñam yu forox yi du ko mën a lekk. Lu mettee metti la moom itam muy tawat joo xam ne ñi ciy woote bari na, waaye ñi ko mën a faj mu wér bariwul. Ñu yor ci garab yu efficace nag. Képp ko bëgg a faj mu wér, wooteel ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbës ci pàkku feeraay bi. Boo fi accès rek boo wootee ci 76 650 34 34, insha allahu rabbi danañ la saafaral sa tawat jooju. Am na ñoo xam ne ulcère gastrique lañ am, am ñoo xam ne reflux gastrique lañ am. Buñ lekkee ba pare lañuy commencé am coono, ñii buñ xiifee lañuy commencé am coono, ñii liñ lekk day mel ni dafay génnaat. Loolu mooy reflux gastrique. Kon kum dal woon ci 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbës ci pàkku feeraay bi nga woote ci numéro yooyu, ñu gindi la nga mën a am sa saafara ci kàttanu yàlla. Am na ñoo xam ne prostate lañ am. Prostate nag ñaari façon la. Am na ñoo xam ne seen prostate dafa tëju, mënuñoo tuur ndox, li ñuy wax blocage urinaire, seen ndox dafay bloqué. Am ñoo xam ne seen prostate dafa tijjeeku ba suñ bëggee tuur ndox sax lu néew, buñ yeexee lu néew néew def ko ci seeni yére. Loolu mooy prostate bi nga xam ne dafa tijjeeku. Prostate bi nga xam ne daa tëju nag mooy bi nga xam ne borom mënta tuur ndox ba dañ koy defal sond mu door a mën a tuur ndox. Yooyu yépp ci ay xeetu prostate la. Ki amee prostate nag mën nañoo woo 77 943 06 88, wala mu woon ci 76 650 34 34. Bu dee diwaan Dakar la, ñëwal rëbës ci pàkku feeraay bi nga woote ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo am romantisme ak altrose. Romantisme nag moom mi ngi jàpp ndëggu yi, ci ndëggu yi, ci articulation yi, ci ndëggu yi, foofu lay jàpp. Bu dee altrose nag mi ngi jàpp ci omi. Moom dafa am cartilage, am liquide bu nekk foofu boo xam ne bu jeexee ñaar yax yi dañuy laalante, muy lu mettee metti. Ku mu dal ñaare booy julli sax ci bang ngay toog doo mën a taxaw julli, wala sax da ngay gàppru. Ñi nga xam ne dañoo amee altrose wala ñu amee romantisme nañ ñu woo ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala ñu woo ci 76 650 34 34, wala ñu ñëw rëbës ci pàkku feeraay bi ñu woote ci numéro yooyu danañ ñu gis insha allahu rabbi mën a jot seen saafara. Am na ñoo xam ne li ñuy wax produit bi ñuy wax jongama garab la goo xam ne dañ koy liggéey pour ñi bëgg a am ay hanche, ñi bëgg a am forme bu rafet daal ñoo ko tax a jóg. Dañ koy baxal daal di koy toggee sànqal, wala daal dañ leen expliquer ba mu gën a leer seen bopp. Mais dafay mayee mas, mas lay maye, day defar sa jëmm ba nga ba mucc ayib masha allah. Foofu lañ ci yem. Ñi nga xam ne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu liis, ñi jóge ci nampal, wala ñu jóge ci feebar ba jeex, wala ñu jekk-jekk perte poids, indi lañ leen garab bu ñuy wax natir guro. Moom itam dafay maye yaram. Ku ko soxla ñëwal rëbës ci pàkku feeraay bi, wala nga woon ci 77 943 06 88. Am na ñoo xam ne goitre lañ am. Goitre nag aw xoor lay doon, ab bul bu mag lay doon, nekk ci bolig nit ki, ci bolig yi, foofu lay jàpp. Dañ koy ëppalante nag, dana dal góor nag, waaye jigéen ñi la ëpp lu muy dal. Goat kum dal woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga woon 76 650 34 34, wala nga ñëw rëbës ci pàkku feeraay bi boo wootee ci numéro yooyu rek ñu gindi la insha allah. Am na ñoo xam ne hypertension artérielle, maanaam tension boo xam ne dafay yéeg, ak ñi nga xam ne sax dañoo amee tension buy wàcc. Tension buy wàcc nag moom baaxul sax, waaye moo tane biy yéeg. Ndax biy yéeg moom ñu ëpp ci ñi muy dal, buñ amut sens mën na leen a yóbbu ci AVC, mën na leen a yóbbu ci yeneen i tawat yu baree bari. Kon ku xam ne da nga amee tension buy yéeg, fexeel ba régle ko ba mu normal. Bu dul loolu rek mën na la yóbbu ci AVC, te kon day gën a compliqué. Ku soxla garabu tension boobu woon ci 77
77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferraille bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi.

amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie, am asospermie, am asanospermie. Suspermie yi bari na, moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom. Lolu kum dal dom du la yomb. Liggéeyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamne ñi nga xamne seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamne mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamne ñing ko liggéey ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamne traitement yagut ko amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bulletin de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge yi moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jégué daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bako savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebas ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day upp morom ji di metti di mag AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci your gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw da leena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoyep dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañu am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tasse douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti inertie nocturne moy ñi sawlal mëna japp mak mëna japp ko né
cyst ovarien ak myome ovarien yoy yep dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamné dañuy mir di manki de ret douleur mammaire moy ñi nga xamné dañu am problème mu veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamné vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamné dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamné ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolen 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebass ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim.

0: kon jërëjëf mbokk yi waxtaan waa ngi noonu tey wéccee xalaat loolu lañ indi li déclaration Serigne Bassir Abdou Khadr jóge ci xalif général des Mourides ci Wormay Touba ba ñu dajale ñi nga xam ne nag ñoo di autorité yi administration préfet sous préfet ñi nga xam ne nag ñoo di gendarme rek police mairie beeg lépp ngir waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne nag moom la sëñ bi bëgg ci taxawaay ngir ñu mën a xeex ñaawteef yi nga xam ne ñu ngi koy gis ci biir réew mi rawatina ci wàllu dawalkatu saret yi nga xam ne ñoom ñu ci bëri ay dañuy jël comme ni mu ko waxee di drogué seen i fas wala seen i ay mbaam ñuy course ci kaw tali ak ci biir dëkk bi. Loolee daal dafa war a dakk doon na nag loo xam ne ne message bu fort la boo xam ne ñun ñëpp déglu nañ ko. Xam naa ne nag képp ko xam ne am nga ci jàngat mën ngaa woote ci 88 628 13 37 88 628 13 37 nga mën a bokk ci émission bi ñuy waxtaanee li nga xam ne mooy di déclaration Serigne Bassir Abdou Khadr ngir xool ay pexe nan la ñuy def ba ñu lii ci ndax chef de village yëpp woo nañ leen itam ngir seen taxawaay dëgg-dëgg ngir fexe rek ba lii nga xam ne moo am mu mën a dakk définitivement mu jeex. Sëñ Moustapha Ndiaye xam naa ni comme yaa ngi ci ligne bi dama lay bàyyi gannaaw bi nga xam ne déglu nga déclaration bi sa jàngat ci waxtaan wi.
1: Ok jërëjëf Moustapha. Déclaration bi nga xam ne moom la Cheikh Bass def am nañ ci ak jàngat bu baax a baax di pib boobu ba léegi. Waaye dafa mel ne lu bees ndax di ngeen ko wax jilifa bu fi jaar rek beesal na ko. Waaye dafa mel ne ba nekk ak taafara amagu. Ndax est ce que ñu yow ñu tax ñuy wax est ce que ñu ndax ñu ngi dégg ndax ñu ngi dégg laay wax. Bu ñu waxee nii la mënta dañ ndax bu xam ne ci ni bu ñu la koy bu jëlee gi dañ ciy suturlu dañ ko teg ci aw wax di ko xont di ko topp di def def ni. Waaye bu ñu wax ñaari ñu koy def la ci di am kon ay noo ñu ñoo tax ñuy wax ñooy moo tax ñu waa bu ay dajal ñëpp la ñu ko yor ak jur rek ñu nga bañ déedéet ñi nga xam ne ay mag yi jëm nañ yor leen jur. Ñooñu topp ñoo waaye bon nga xam ne di ko ne ndaw joxe ay saret ñu ne soo saret di dàqi di góor dàqi di fu ne ñu yëfu di bu rëdd nga xam ne bu jee waxtu tëkkusaan yàgg naa ko wax waxtu tëkkusaan bu la fekkoon ci kaw dëdd tey ñoo ngi wax ne bii lii xanaa sëñ bi yëpp yëgul lii mu ne woon siiw nag yàqam ci noor nag ñu wax ko ban man cee bu ndax loo xam ne dee ñoom ñoo ci mën a jiitu ñoo ci mën a jiitu ndax fokk ñoo ci mën a jiitu am na ci loo xam ne si waaye dafa mel ne ñu koy def rek mel ne gaynee wut nañ jan dañu wax ne gaynee taxul di gaaw jan loolu lépp loolu. Ndax li ñuy def ci dëkk bi dafa jaru def bu fekkee ne moom sëñ bi dëkk bi la wax ku dem ba ci àll ba nag ca sa soxna ca sa ci soxna fa nga nekkoon nga di ko fa def sëñ bi la waaye ne ci biir dëkk bi ci biir mbooloo mu toll nii dëkk boo xëy dëkku jàmbur la mu am dëkk ne wax ne ñu bëgg ko wax ñu bëgg dem ci tele bi te jàmm rek la bëgg tele bi ak jiw ak lu baax kon tele bi wax boo xam ne dégg fi si sëñ bi ci nga xam ne moom moom moo di xam bokk naa ak buy dégg nga moo ciy sax waaye li nga xam ne mi ko dëkk ak yeneen ak yeneen yi ñu mënta tudd loolu moom est ce que wax taxal bu ko nag comme doxal bi daanu na nañ fexe ba am siwi nag semo sax bu siwi nag ñu toog ndax dañ ko waaye waxoon nañ ci dinaa ko teloo waxoon nañ ñi nga xam ne mooy xale bu xale bu am xale bu monsieur bu am ay 10 ans 11 ans 12 ans ba 15 ans mu ko mooy fal dëkk wax police sax dama ñu si waaye ba léegi sax dara ay xale yi du wóote gi ñoo sar ci dëkk doo nga ci mujj sa noo leen gën tëriwut waaye xale bi bu kenn matee day sonn ci matee wax naa moom nag moom morom mi nekk mu ko loolu suñ wax ma ne ko dañ doon def dañ taxaw si leen léegi ndax dogal bi daanu. Bëgg tey loolu mooy jàpp dëgg bi jàpp askan bi léegi loolu dañ maa taxaw fexe ba loolu jóg fi ndaw fexe ñoo sare. Ñoom fexe seen loxoy waajur wala ñu ma nga xam ci moo xam mu am responsable la mu yor ko ndax comme responsable bi di def yenn yi. Def yenn yi te Moustapha léegi da ngay xool mat fukki saret yu àndandoo. Ñu yëngal ay bidon ku yëngal ñu may leen tëli bi fa ñu daqe di ko daqe ay baa ay ay waa léegi fekkee dem na ba yàgg ñu daje benn camion plaque bi camion plaque yi mu traversé tëli bi ñaata ñooy faatu foofu ñaata ñoo fi daanu ñaata ñoo fi gaañ ñaata ñooy faatu ngay tëli bi ku yor oto da nga oto bu ndaw da nga daan daw bàyyi leen tëli bi nit ñi daw may leen tëli bi ñu mel ne ay ma dafay mel ne dañuy dem ba ñoom mala yi ñu yor jikkoy mala yooyu lañ yor wala mala yi tane leen wala mala yi tane leen am na jëf joo xam ne jëfi doomu aadama. Doomu aadama du koy parce que boo koy jëf te yor mala yow da ngaa xam ne yow yaa ngi mala bi nga yor nii yéen a yem fépp
2: dañu ko ay doon adam ni ci keur yi lañuy yewo ci nday ci bay ci lepp bu wax ci keur yi lañuy xey bu wacc ci keur yi lañuy nek kon nak il faut ko ñi nga xamni ñom la doon nga xamni autorité muy police gendarmerie ak chef de village ak délégué de quartier ak chef de quartier il faut ñu juk ci ndax señ bi digali wax ko gis ñu gis ko xamni ni mi def nak nang ko dénoncer nang ko amé fam ko tala amé bu ragal borom sa lan lañ gis ci borom sa ba li ragal lolu xam nga señ bo xono ndax dañ wax né lélé bo li waxé dara ñu andal do ñom sot di la sot ak

0: C'est pour dire que même ñi nga xamné japp nañ leen donte dinañu fay xaaliss ci lolu lañuy recouvrer sen dépenses yi mais pour wax la ni choono yi ci ne dafa bari kon man pour man amna lu simple askan wi kon ño wara kon jappali señ bi ci li nga xamné du koy diglé ñu def ko té du am ben charge manam yow boko bo défé sa wall charge du am kenn du juk nan day xey nan day topi diw fi ci dëkk bi wala def nangam ak nangam donte nak lolu mën ta ñak parce que comme ni mu ko waxe amna ño xamne ne dañuy ras dem ño xamne ne dañoo wara na tok lijeenti sen bop ci anam yu rafet mais niñu koy defay day ñaaw ba faw nak ñi nga xamne nak ño yor walu yoon ñu juk mën safara lolu kon il faut ñu comprendre ni ben affaire ñun ñi nga xamne ñoy askan wi nañu dimbali señ bi ci dëkkam gi limu bëgg ñu defal ko ko en commençant par les parents wayjur yi parce que wayjur ya xam sax dom boy wax ak mom ndax dina deg wala du deg budul deg mom xamal ni yar moy tax mu deg parce que ndaw mom bu ragalul yalla ragal yar wala bu fekke nak mom bu fekke bo wax ak mom dina deg murs ay kaddu nga xamne ni lool nga meuna def ak mom ay pexe mu soti mais ak lu mu munti don dañu wara jël suñu responsabilité ñun parents ci suñu ay dom mëno nak yow par exemple gané yow sa dom tan fan yi mom bul dawal saret parce que néna ñi am ñi amul 18 ans duñu dawal nga xaar be ben dir ñaari semaine 1 mois nga jéki jéki délo wat ko ko saret bi bu féké yow ya koy def parent c'est pas normal bu dé yow parent yaay gis sa dom ñukoy jël de ko utiliser diko liggéey lo muy wacce ñukoy jox ay 1000 francs wala dara xamal ni lolu xalé warul liggéey âge bobu xalé métier la wara jang parce que bu dé commerce ça day dem tok commerce day jang métier mi mais dawal mbam danaka xalé waru ko def ki out manam bëgg dundal njabot ak yoy ñokoy def ñu responsable même bu féké tay amul 18 ans yu mat sax ñu xamné ni ki buy dawal bu correct lay dawal parce que dañ ko jox mbam xamna lim ci wara def mais da ngay gis ko xamné fukki at lay am dang koy xol nga xamné ni ki fukki at yi ci lay tollu muy dawal mbam munul tey sam mbambi bu déraper dé nini ñi nekkon ci kaw saret bi ñoy daw wacc dem jappali ko mbambi mom ci bopam munul japp mbambi kon lolu déjà day wone ni señ bi xamna li xew motax mu joxew ndigal lolu ñi ñëwaat encore ci bi ci xalé yi nga xamné dañuy course ak ay mbam ci biir dëkk bi li nga xamné ni mo ci gëna doy war moy señ bi wax nako señ Bassir Abdou Khadr yegna li xew moy tay bamay doxantu ma dajak ben fam bo xamne mu ngi nan man lima metti moy dañu jël mbam yi gens lolen parce que ni la ko wax gens lolen bañu mandi sen ma ngi gis sen youth yi di wad ak sen bakata yi ñom mbam yi ñuy keul keul di cël ci kaw tali bi fam bi mu ngi mettit lu lolou parce que da ko gis neena ñi yeurumuñu mbami yeurumuñu mala yi te dekk bo xamne itam chaque jour ñu ngi japp ay mala di len xorñañal di len mettital mais lool dafa rafetul ci dekk bo xamne dekk Seigne Touba la dekk bu yeurmande la ñu bëgg ñew jël ay mala di len def no xamne yalla sax mën na ci mr ci ñun parce que dekk du yoon parce que ay bakkan la mindeef la du ap lima jakar lol ak micro bo xamne suma ko sandi won fele bu toje yonu ken neeku ci dul sama micro la ma koy fayat mais ki bakkan la yalla moko bind ñun dañ koy liggey lo ngir am ci mom après ñu delol ko tamit mom mu meuna dundu mais def lo ñu koy yenn luñ koy genslo wala diko jox ay dom muy nan xawma numu deme nonu koy gaay ni ñu koy waxe course saretu mbami man lima ci fekke am pagay ñun radio bi xamna ni mom ñu ci bari xamna ni digënté tindodi ak fi tali tindodi des fois xawma lan moy xew dañuy jëk bari ci tali go xamne bu ñi ñibbi ci dañuy dakanté ba damay muju dem di wax ay fam ñu juggé ci trottoir yi sori ko ndax bu ñu saarané xawma niñ koy owé ba dal ci 10000 yi nga xamne non lañ ko tuddé moy brig yi nak ci kaw tali bi buñ saarané mën nañu kepp sax wala ñu dal ci kaw net té boba mën nañ ko fat parce que li tax parce que ay wagn lañu yeb parce que saret wagn la kon japp naani jotna vraiment deug li ñepp appliquer ko kep ku yor saret nga jox ko nit mu koy dawalal nga wo ko tok deglu loko ji señ bass lu wax nga ne ko li moy ndigal li te buguma nga wacc ko muy sa dom bo jox saret bi mu am age dawal wala mi yow mi nga ko yor wala sa ko xamne saretu bopam la yor te mu xamne ne ay bakkan la yeb te ki nga xamne moy daw bakkan la du essence du gasoil bakkan la il faut ñuy bayyi xel li nga xamne ni ñu ko yor diko liggey wala diko xey te yermande bu ci amé ci lay gëna barkel ci lay gëna machallah benen bi moy comme niñ koy waxé ci bir dakanté yi nek te ci bir dakanté yi day am des fois ño xamné dañuy yor xeer wala ñu yor ay yatt wala sax ay pank wala jasi la ko mëna waxé be kenn ki buy raw moromam bo moytul ké day jël yar wala mu jël gannaay gi door ko ki nga xamné moy dawal wala mu door ko mbam mi ngir bam bi jadd wala mbam mi arrêté baña daw ngir mom mu romb ko ci course manam jëkkelanté lu doy war ngi ni man musna gis ben dawal katu saret bo xamné duma wax lan moko xawma nak ndax limma wax rek lay wax dama ko yeen yëkkat yobulo ay bidon mais dama jekki gis loxo bi melni lu am pax melni ko yow sa loxo bi num melni xana nekko diko faj munema ankay manko non faj maniko dem go hopital munema dedet mais affaire bi mo ngi melni comme lu infecté mom sax munul tey bu bax ba kérok moy nan bidon yi munuma ko yekati ndax sama gombi maniko mais lan mo la dal lan mo xew ba mu def ni lu la gagne benen xaritam bi daf ma bëggona leuré sax bëgg ma sandi kenen kené ay boy yoron ay jam xawma lan ño nangam ba ñu jam ko fofu mais xawma ndax xex la won ñu jam ko xawma ndax dakante la won ñu jam ko man lima ko wax rek moy dimbalit sa bop nga dem hôpital nga fajj li parce que bu fekke ab jam la maniko paka la buma ko laaje voilà bima ne paka la sa dafa ne du paka maniko lan lañ la bagge jamé mu ne xawma ben affaire la wéñ kon mën nañu baña utiliser sa paka lén mën nañu utiliser lénen ludul lolou kon bamay préoccupé ci santé mané ko demal nga hôpital wala sino sax bo bëggé ma jël alcool légui ma dafaral la parce que li tax parce que waxatuma liko dal mais fum ko dalé ak nim ko niñ ko def waye mom santé ci sansi la sama xel dem parce que xamna ci danger li nga xamné moy tétanos nu mu mëna def doomu adam mais mom yonam ñew ci kon pour wax la ni rek danger bi nga xamne da ci nek ñi nga xamne na ñoy autorité tay li ñu def du kessé rappel la mais rappel la bo xamne tam dafa am solo ndax señ bi amna fu bari fu mu joggé ba ñew doora daanel ci mbir momulé il faut ñu xamne tamit man nima ko waxé sank man ko don wax señ Moustapha mang la don wax naan ñi nga xamne ñoy dawal tamit saretum li nga xamne ñoy dawal Jakarta yi ni dawal Jakarta yi ñom itam war nañu wax ak ñom parce que man damay wax rek xam nga tay bo nekké ci dëkk ngay gis ben mbir bo ci noppé rek day melni yow ci nga bok mënu ñu comprendre goudi ñuy gis moto yo xamné danaka day faasa da nga naan ñom bruit bi muy def déjà ñom ñoko tay parce que man bruit bi muy def man japp na ni man yoron na scooter boy dawal do bëgg sax sa moto di def bruit parce que moto bi bu deful bruit ci lay gëna neex moto bi day daw normal comme moto électrique nga koy bëgg mu mel mais da ngay gis ko xamné amna luñu def xawma sen pot d'échappement yi be buñu accélérer nga dégg mu nan ratatatata ratatatata ci goudi nga gis des fois ñuy course yu metti yo xamné ci kaw tali bi ba nopi bi lool amé metti lama koy metti lu dama ci doon waxtaan ak ben way maçon la sax munema dafa am sax li ci gëna graw coli maneko la munema amna course bo xamne amul ta lampe lañ wax maneko loy wax ni mune course moto neen amna course moto bo xamne neen dañuy wax ni kenn du ta lampe mais imaginer course moto bo xamne goudi nga koy def te amul ta lampe man lool moma jaaxal manelen ko ñom nuñuy gisee man munema des fois dañuy def lu mel nono tek khalis de ñune dañuy def course sans ta lampe maneko yeen lolou mom danger bi ci ne mom est ce xam nañ ko munema danger bi kay amna ñu ko xam jamono ji maneko ndax lan munema amna ño xamne ci sen course dakante biñ doon def xawma ban keur baylat lama wax ci xawma amna fa fu ma wax ci quartier mais neena koku dafa amone kenen kumu yeb te biñu daano amna ko ci ko xamne dafa dam sax waye jamono ji sax dem na ba tane mu ngi yorat moto di dawal di liggey kenen ki nenañu dam yi xamna mo bari go xamne dañ ko mujjii rawale yobbu ko Dakar ci ben hôpital pour baña tuddu hôpital bi ndax do waxe gaay peut-être ñu sip wala ñu wax mais pour wax la rek ne nenañ biñ ko fa yobbu nenañ def ga quartier bi def nañ lu ne ba sonu ci xamna muy cotisation yi ak jappaliko ñu ne ba legi matna at danaka at nenañ matna at mu ngi ci lalu hôpital buñ démé danaka dañuy yakane sa bop bi da wëlbeutiko day xolé ni rek way du wax dara ko xamné jeune la nga xamné xolal manam pour wax la ni rek kon ñaata nit lay dal te ñun gisunu ko fekkewñu ko wala ñaata lay dal ci ay ndaw ño xamné ñi ngi dawal saret gisunu ko fekkewñu ko pour wax la ni danger bo xamné danger amna ci kon vraiment fofu appel bu doy war bu mak la bëgg wax bo xamné ñu ngi koy def parents yi parce que parents yi ñom ñoy responsable bi ñëk ci lepp parents yi la parents bu yorul sa dom bu yorul domam normal ci bir kër diko yedd diko wax ci walu sarreti tégal ko li wax ko ni li la bëgg nga doxé ko nek yow mais 3000 wala 4000 5000 yi ngi ci am chaque jour wala 6000 francs yi ngay gagner par jour ci sarret bi lénen gi nga def ko sa poche lénen gi nga jox ko mu lék xamal ni lolu dépense la mais bul fowé mbambi bul sonal mbambi dé gawa sonu mbam da fay récupérer mu daw normal journée ligéy dem waaw ma bay la nga insister fofu waaw ba ko bëgg woté tam ko bëgg woté tam mëna def 88 628 1337 bu féké amna lum ci mëna yok ci waxtaan wi ci wéccé xalaat
1: wal manam lima bëgg laaj moy mana yeneen dëkk bul Touba est-ce que li xew du waaj tane di ak carte yi course bi ak nangam ak ji jëfini def est-ce que yaakaar nga ne amna ci yeneen dëkk bul Touba nga man Touba rek la koy demé ko la Touba rek
0: xam nga bu amé non bu amé yeneen dëkk yi mën na am parce que ay course mom fepp lay am xam nga Sénégal mom yaatuna course mom fepp lay am mais bu fekke par exemple tay ñun Touba xam nga ñun Touba tay mbam mi daf fe bari mbam mi dañu am doole mbam mi mën nañu daw ba nopi tamit Touba moy dekk bo xamne transport ak mbam fi lañ ko gëna gisé fi la gëna doxé wala fi la gëna ciosano day melni
1: deug la xam nga ñu bëgg fonce moy manam ku mbam amna mom gus way waxe dañ ko buñ organiser la ñoo dirigé ko ñi téga yoy waxuma kursu mbam ay salaat ci kaw digëtali bi ci digëtali waxtu tekku ta bëpp wacc na ñepp wacc nga xamne mbolo te li day fet del ak auto ak nit mais loolu man est ce que loolu nit dana def loolu te de nga ni ko señ bi ya nga ni ko señ bi waxe ne dañ leen tek ay daan yu 10 buñ leen ko téggé rek
2: waye bo ni nga xayni li ci def mo ay ngeel li ci ndiko da ko bessala tek te giñ ko ñox giñ ko renforcer suñ ko defé ndaw lu jox lañ koy tek ñu xala fam nga dëkk ñu and ak mom bu keur papa wala ñu wo papa mu ñew ñu tek ñu tek leen ci aw yoon yaakaara buñ ko defé moy tane xayna su lu ko ko sa fa way xamna ni mo yaakaara ko xamna ay leen kan di tek di la nangam dang da kéré centre bi mu ko police bu ko def ci rompoy garde d'armée bi xayna amna soxna so xamni mom dafa dama dëkk jégué fi dama ci dëkk mo wax tok tan da xay rek ñu ndox na jigen nay tok ci mu ñew ci dekk bi du jeen ci won do bay ñib mo nga sax taxom dañ tax ko di jaata ñu ne lañ ko dañu dox ci ñu labam di ndik mo mais bo demé dañ dama demal ñu ko ko ñaanal ko ki bay kat bu nekk ci Allah ba neug ci ñu ay jéba ay bi dekk la dañ la mësa na ko jox dem
0: ba Mustapha amna est ce waaw pour nga téléphone bi comme ça mu bañ di daw ndax réseau bi leg leg mu melni lu xawa daw pour nga wax ci micro bi rek inshallah waaw
2: waaw
0: ba c'est bon waaw
1: waaw ko mané ko lima ko won dama ko lay bako ñaanal dama ko lay ki mom ci all bi la joggé jigi la daan jigi na école ma baykat bu nek benen ci dëkk ci jëns ci ba café ci yow di ñu moko mayen mu jaar ni jaal mom ci bëm mo ma xam nañ ko ñoom ñi ta télé bi ma ko dëd ñi ne ci dëkk bi ébé ñoo ñu man nañ ko ko xam way ñi xay ñi ci dëkk all yi man ñoo ko xam lool way dañ mu ma may ki li baye ki ñoom ñoom ñep la yebale parce que sun su cheikh mo nek bi da lool wax dama gis nga rompay bi dim fiir dama ko d'accord gis na ko fiir na kay ni mo baana waye nak ko xam def la ñaan en tant que man ak sama digeete yow man ma la ko ñaan nga may jox ko lamb mu jaar ni teggi
3: ñu ñepp
1: waye bo jëfëlante jëfëlante ñi xay ci dëkk bi lay nek waye dafa ba waye di tek ay dindi ay tek ay tek di dindi ay lamb ak ay nangam nangam japp na lool du safara gi li safara gi moy ku xale buñu japp leni li ci tere gi la amul adi wax mu tek ko ne ko dama seen keur nga wo sa papa mu ñew wala bu jare and ak mom bap ak ak papa mu ñoko ñewal ñun do teye ko sare te li ba la fay joge li ak li ak li tek ko ci ay sax
0: japp na ne xayna mën nañu japp sax ki nga xamne mo def deli bi buñ ko jappé wa kërëm dinañ xamné ni diw japp nañ ko ndax ay mbokam ñi xamné ño nek ci kaw tali bi ñoy wo wa kërëm né len kat yeen diw japp nañ ko bu yabo ngeen juk mo ngi police
1: dinañ ko ana kilifa ana kilifa ana kilifa na ñew
0: waaw
1: buñ bëggé safara gi lool buñ ko sé japp na safara na ci am wol kilifa mu ñew ñu ko da nga déglu señ bo da nga déggu da nga ndigal du na sax ko duggu stop mu ndé lay len dégguma ko man defana nangam na ko ni ñepp ko dégg tax mom mom arrêté mom déclaration bi ñepp ko dégg li lañ fa bëgg jax waxon nañ ci ginaaw taxul musafar way xalé wuti balé ñoo ko lé do saré di bu ñu nak lama wax rek lay xal waxu ñu ak ñepp ñepp ñi xalé di dañu seen saré mag ñi xalé dañu seen saré di ci soturu ko tek ci yoon di seuf client di dem ak ñu wacce yabaat di dem do ñooñu waxu ñu leen ñooñu mom ñi di fi ci te bëgg ñepp roj waye gori bon gori ndaw yi jox saré ñu so ay kabul beti kab bi li man juroom benn gori wala juroom ñetti gori ci saré di tak ci bi dëkk reex reex mel dëkk bu ngom mel dëkk bi ñu kilifa neew fi ko benn autorité neew fi loolu on la sëri bi waxal loolu bëgg musafaru ay moto yi daxé di jëy ak dem naka non la li la sëriñ bi wax té non dafa wara
0: sax té sax té sax man limay wax moy est ce que parce que wax nako ci biir wax Seigne Bassirou Abdou Khader boko deglo néna ñun askan wi tam bok na ci ñi nga xamné ño wara taxaw défense ci lepp lo xamné gis nañ ko xamné mu ngi def yenn ñaaw ci fi ñu mën ko bolé lolu est ce que bokul ci tay est ce que bokul ci par exemple tay nit ki yow bo yégué ci saret nga gis ki yor saret bi dawal num ko nexé ak mbam bi diko door mbam bi di keuleng keureng muy jadd gauche jadd droite wacc ñu wax ko ba sonu faalew len est ce que tay buñ démé ba ci ag ci corniche wala am djégué ab takader sañ ñoo yoxu takader bu ne ko hé kay fi ki ni la doon def nangam saret bi ngir borom ngir takader gi mëna ñew japp saret bi parce que tamit des fois dañuy def lu leen neex buñu séné takader ñu wañi li ñi def té mbam bi ba mbam bi daw normal ba genn côté bobu ñu commencé wat telli telli gi kon responsabilité ci ku ne jotna bu fekke da nga yek ci saret nga gis nit ki di def nu ko neex ci kaw tali bi bo demé ba sen ap policier yuxul policier bi nga ne ko kay ki mu ngi bëgg reey ci kaw saret bi waaw parce que gis nga sanction yi comme nim ko waxé ap sanction dafa wara tar sanction bu taré rek di nga gis légui mu wañé ko
1: wara 10
0: waaw sanction da wara tar da wara 10 waaw
1: ci askan wi leen saytu di xol ni doxé di xol kenn ku nek nami lool man da gis nga Moustapha dal nañu bëdd soori wu ni mu tuddu dëkk ya nga diglu ma la baax
0: waaw waaw
1: dañoo dajé ben salet ñu dañoo bëjël ben salet saletu mbaba falé yor ko ci digg télé bi digay ci gey mais biñ tollu mom di wax ak mom lay nekk ci ben civilen mom bi ngi yor bi bo mi ngi brigade bi sax mu la ambira ci digg télé bi taxaw da tay tout pour les lag dañ nangul ak dañ wul bëc lag da ko nañ dem ñoo ne ko goro way da ko dal di tek ci yor bi mu gisee mu jalgata xamna ni mi gey ci gey ci kaw télé bi rek da fa dal mu wax ak mom rek fara di freiner ci parce que bobu da ko fiji digital da fara di freiner ci digital bi da di ko ki mais non la non la autorise na am du loi non la wara def lool mo yoon bo gisee même bo nek ci civilité bo gisee lo xamni do wara wax da nga wara di taxaw intervenir da di taxaw ci lool Moussa Faraw parce que lool nak moy tax bari askan ni naw la askan yo xamni yaangi jeulige waye nak auto indi sare nek fi xale nek bi def na ko su nona nga ne fe di lijeenti yeen baye len ñew no xala ko tay do len faale ne ci li nga nek loolu tam na wax deug yalla loolu da xaw doy wat loolu ñu koy nemb ko ñu tam
0: ligal dole gor gor wax dal voilà légui itam pour wax rek ñi nga xamné ñoy déglo ba légui mën nañu bok ci émission bi itam ci 88 628 1337 benen leneen li nga xamné dama koy wax itam ñu jéggelu baax baax moy li nga xamné moy walu sécurité sanitaire parce que tay ñu ngi wax ci walu course saretu mbam yi ak yoyu ma dem ba ma dugg ci course moto yi ñi nga xamne par exemple tay ñu ngi ci biir dekk bi comme ni di def ñaawteef comme yoyu yeb ak li nga xamne la bëgg wax ben la parce que tay ki nga xamne mo ngi agresser doomu adama ci mbedd jam ko jël alalam dem ñi nga xamne dañuy course ba mëna indi ay accident lor ay doomu nit am doomu adama nonu lañ tamit ñu mëna tay lor ay doomu adama ci walu wirgu yaram moy comme Seigne Bassirou Abdou Khadir wax nako moy ñu walu santé ñu jël ay force diko ubbi diko tour ci mbedd yi wala sax nga am ce force mu fess nga dem sa ginnaw kër nga gas pax mu mag relier ko ak sa douche ngir loy sangu muy dem di wad fofu wala lu ñuy gannaaw kër mu dem fofu nga xamné kenn du ko contrôler kenn du ko tej nga xamné ay xalé fa lañuy fo di jaar nit ñi di fa jaar weñ yi di ko mbiw nga gis muy am ay sax may jéglu ci wax ji nga xamné seen xel dafa mëna gawaté mais yoyu nonu nga xamné nit ñi ñu koy noy xam nga tay un jour damay jàngalé ay xalé dima expliquer na ma nan lañ xamé ni ñi ngi noy lu bon par exemple ñu parce que xam nga xalé day laaj né nan ñu ngi di noy amna lo xamné la ngeen di noy baaxul ci yeen ci seen yaram ñu né nan lañu mëna xamé ñi ngi noy lu bon mané nan tay bu féké da nga def parfum ñu né ma wa mané lém parfum bi ndax dina la xéñ wala ñu né wa parfum bi dina xéñ mané lu muy xéñ ñu né ma day xéñ neex mané len bo len rombé tay fo xamné par exemple daño ray ben mous wala ben xar mu dé ñu wacc ko nonu mu neub bo rombé xet bi bu la duggé nu mi man ndax dé neex ni ma dédé dé nakari xet bu bon la xetu med xetu med manela kon xetu med muy xet mu xassaw muy xet mu munti doon yo xamné ni yang koy noy xamal ni bo démé ba sentir ni yang koy noy ba xamné ni li mo ci xéñ xamal ni ngelaw lolu tax nga noy ba xamné ni li xassaw na amna lu mu andale lo xamne lu bon la lo xamne mu ngi dugg ci sa bir yaram donte nak nit yalla donte nit yalla da ko may ay defense yo xamne dana tax tay lu dugg ci mom bu ko yegge dana prévoir lo xamne ay soldat la ngir mu meuna dem xex ak mom waye bu fekke tay lolu ay xale la nga xamne ñom sen wirgu yaram dafa sen doole bari wul mais dalen di teural def len febar bo xamne bul xam lu mu don te gis nañ legui jangoroy façon jangoroy legui bu ne mu genn amna jangoro jo xamne nit ni faté won nañ ko Sénégal jangoro joju dikkat na be ay cas am ci be tay limay mujjé yek ci ay cas dem na be 104 xawma 114 cas ci bir Sénégal gep muy difteri kon pour wax la ni santé bi ci la bok ñi jël sen force yi diko def num leen ñexé ci kaw mbeddi xalé yi di ci fo di ci football wala sen dara di ñi ci dox sen ñi ci foratu ak sen loxo diko delu wat sen gemmi wala di ci toxoñu mais lolu ay jangoro lay indi lo xamne nit ni duñ ko xam il faut tamit nit ni ñu responsable ci seen ay dom tamit di wax ak say dom wala sax di len duma jarna yalla xam na ni duma len sax pour wax len ni mbedd mi beugatuma gis nga jaar fi parce que côté bé dafa am force te ken tejuko parce que amna ño xamne des fois man dama nan est-ce que amna chef de quartier yo xamne dinañu dem ñu bolé len ci chef de quartier wax ni keur sangam niñu def sen force bi tek ko ci biti lolu du yoon dafa mëna indi ay jafé jafé té mëna indi jéyé tay bu féké force bi xalé bu ndaw rëcc na ken xamul fu mu rëccé comme li xewon Saint Louis xalé bu ñetti at dafa rëcc wa kërëm xamna ñu tok diir gisunu ko digënté 11h ba xawma ban heure midi ñukoy wër ndekete xalé bi tabina ci canal ba mujj faatu dañoo gis ay dalam ci kaw ndox mi ci lañu xamne ni kon xalé bi ñakul ni ci canal bi lañ ne bañu wo sapeur pompier ñu def ay recherche ba gis xalé bi am ñetti at faatu kon il faut responsabilité bi fu mu nek moy ñu gëna taxaw xex li nga xamne señ Muntaha bëgg nako ci réew mi ci dëkk bi fi nga xamne moy fexé ba lepp lu mo né li dañ ko raxas mu set ñu fexé ba raxas ko ba set kilifa yépp and ci ak mom autorité yépp and ci ak mom askan wi tam and ci ak mom moy talibé yi ngir ñu mëna safara lool loolu mom moy lo xamné ni li ñu wax ni c'est très très important señ ma baye
1: la importance yi ba xamna Moustapha sa xam damay del ginaaw tout ci leen waxon rek ci walu ndaw yi xéñu ni ci dëkk bi xamna la dañ ci églo sax mo ndax té sëriñ bi tuddu nako moy manam té sa ñaatal do am jam ray leen ñaatal ñaata kenn xamu mu tollu géré ak dig amna dig na ko ay yoon dig na ko madiyana dig na ko bëf sang dig na ko fu dina fu ay ndaw la wax jamanté ray
0: manam di xex di jamanté
1: di jamanté bari fi lool nak wala seen yi ñu tak di daanu di jamu ñom seen bop di jamu jam
0: manam comme daanu yesi xawma genre yoy
1: daanu bo dama ko tuddu way gi dañ xéer bi sama ñu xéer dañ xéer ñu jiw jam na morom jam na xaritam man jam na ci nangam bir sangam di bari fi bir tuba yi ñu ko deg bu ko sax ak li ma waram ñaan yu ne bu programme am ñu yak programme ba difa genn ay paaka di jam ci mu yak fum xéer ak ñaan xam ñoom programme ba de nga man daanu ay xuma yes li kenn xamul yi daanu mo won lolu yoy non te yu bare ñu nemi ko ci dekk bi yoy tam ma tax la jox ay serigne tuddu ko xayna sax yegu ci egu ci meeno mom jamanté bi grainté mom gis na ci ba xali goor yu bari yo xay seen morom di leen ray leen dang ko dengu dang ko gën dekk kon melen Sénégal gep la lan la lu xew grainté bi melni tuli ak malé diw ray na jaay jam nako nangam xoti nangam lay jotale bi rew bi dina ma lay jotale kasu café lay jotale ha doom tan dama lay jotale luy lolu ci doom adam ha seen bi yo lolu des ci wara wax gis nga force yo nga ñu ma ñew def force yi nga xamanteni comme yi ndox yi salté yi nga xamanteni moy ne ci mom moy ne dekk yi amawul ni jégué tam man nga am kess am doko mëna wax doko ma def dekk yi do ma def chef de quartier wax ko da nga sama yoon nepp ci yenn ko di sétane lo xamanteni man na jël loral sama yoon nepp na nga am dedet lo xamné day lor askane bo ko gisé da nga wara taxaw ci lolal né na nga man na lo tax da nañ ko safar wax deug yalla mo gën bay bu mi andi lor ñeneen way fi ni minante bi ak relation yi tax da ñaan dina ko wax dama ko rek wala nangam nang wala sama yone ko ci dama ci baru gina man sama ko defuma ko duma ko dedet askan du dudé nonou fa tay lolou gis sañ ko dem deur na far yi rek amon na ci taw yi wax na ni ñoo xel yow virus yi waji ko mu ngi koy def andan dox bi waye biñu dikere ñen fe mom bu so dañ fa wiré dañ way ma da xet def kenn mu fa jaar nangam yu mel non sañ gatt yoy refetul da ñak contrôle da ñak ci gere yo xay chef de quartier dañu wara taw ci wadi sir waye koñ fi def naka sunu ñu taxawale la te ni wa da koy tere yon da koy tere dëgg mo ko dëgg xam ko dëgg rek na mala doon waaw dëgg rek la mala doon nañ dimbali sëriñ bi ci li nga xamanteni yittel nako na fexé ba am ci ndam mom la sëriñ bi bëgg moy ñu samonté ak mom ci dëkk bi ginaaw na mënu ñu ko la tuddu ci tuddu ko biñ ko tuddé day ñu xim la tan sogg dama na wax waye mënu tebe di leen waxal war may bi nangam te ñom ñu borom de togu ko ndar mënu ko na ginaaw tuddu nañ ko wax nañ amna say nak japp li ci lol la wax ci tam lan xam kon nak na askal ni sans ci ci nit ni muy def ci fi nit wax nañ bon bind mokal mané mokal lay ko wax nañ ba tay serigne wax nak fi jaar wax nak doxaleen ci bari day wax ay ci mo sama yoon am ci dekk yu bari dir ci na nemi ko def bi dekk yu bari bo ci lu xam yeur tud ben ki waaw
0: xamna comme ni ñu ko waxé sank ci déclaration bi señ bi mu nek lu am solo lo xamné ñepp mën nañ ci wax vraiment sama xel dafa dem ci mam diara geey sindidi kérok bi ñi mujj def émission fi mu amone lo xamné ni xeyna bokkon na ci ay mbébétam xeyna loolu la yalla dogal tay ñewul waye mu ngi doon wax ni nañu bayyi xel arnaqueur yi mu ngi ko doon wax xamna ni loolu ñoron nako comme nekuti waye
1: ñoron nako wax
0: waaw mu doon lu doy war ndax
1: xamna li ma ci xalaat sama sali ma xalaat ci loolu ñu andi ko émission bokk spécial parce que amna itam lo xamni nemb ko bi lekk lo xamni moon bëgg na xamna xeyna samedi bi ñëw wala bi topal ñu def ay waxtaan buñ ko mané ndax nemb ko ne sax su bon ci mi ngi délu suat ci dëkk bu baaxa bari fi waaw
0: sakkat su bon ci moy tuberculose
1: wa xam nga tuddu nañ ni dañ ko ragal ba dañ sakk su bon ci lañuy wax
0: waaw
1: te gis nañ ni xam nañ ko ci nga xamne mo koy waral ko ci nga xamne mo koy lawal xam nañ ko bax lolu dina bax ñu def ci gën ci def waxtaan gën ko xotal yaatal ko gën ci yenn ci tam ñu moy tane ko yenn waaw
0: man fofu sax li tax
1: ma
0: xam nga sax surtout mbirum arnaqueur yi suma ci waxé damay généraliser ndax daño juggé ci semaine yo xamné li nga xamné moy dajji ay place itam da ci bok manam sumay wax damay généraliser muy arnaqueur yi nga xamné dañuy nax ay nit lek sen alal wala sax sacc sen alal jaarlé ko ci réseaux sociaux yi wala sax ñu nax la be ci sa ay compte lolu doyna war
1: yoyep
0: wa amna ci
1: amna nemi ko lañ ko
0: waaw amna ñi nga xamne ñom nak ay agresseur lañ ñom dañuy yor seni ay gannaay te lolu amon na fi Touba donte sax lima bëgg wax fogna bi muy am est ce do non ndande lañ wax ci Louga moy commerçant bi nga xamne fekk nañ ko ci wave fexé ba indi ay gannaay fofu sacc fa lu tollu 15 millions lañ waxone def ak juromi millions suma fateliko pour wax la rek ni tay
1: moy mi defa ko te ndan defal bi yow
0: waaw xam nga lolu pour wax rek askan wi ndax ñi ngi deglu ñu yobale ko ndax jamono ji ñu tollu fexel ba nga lepp loy def nga bayyi ci xel ci li nga xamne mom moy ñi nga xamne dañuy yakalaté ba yow sa alal bu dé amna lo xamné ni war nga diko mëna yobbu bank nga denc ko nga def ko ben yon té lim ki nga xamné mom ngey liggéeyal nitu confiance wala yow kessé sa alal bu ñëpp di xam ñaata mo fi nek parce que tamit gis nga yenn braquage yi bu amé souvent ñu ñëw ñu né jël nañ fa nangam million comme 15 millions day fekk man pour man ni amna ño xamné dañuy xam li xew deug deug ci sa boutique wala sa am ko djegge ko xamne moy joxe information pour ni ñew man la dajj parce que mënul tomber non mënul tomber non ni ñew ben bis ñew dal sa kaw jël fa ay fukki million ak lu tek mais dañuy nan mais ki mom lutax yobbu ko bank est ce que bala muy dem bank nit xamulon ni suba la wara dem bank ñu ne nañ ko def tay bu ngi ko deful tay dinañu recc est ce que du ay nit ñoy xam
1: non
0: tax il faut que moy fofu may nan ñi di yëngu ci walu alal walu xaaliss ñuy vigilant bu baaxa baax lepp lu ñuy def ñuy contrôler di baye xel di baye situation yi di baye xel ñi nga xam na ñom lañuy liggéeyal tam parce que tam bul xam li tax ma wax ko moy dafa metti tay tamit ñu gis ño xamne ñu ngi joy courant coupure courant yu metti ñu gis ño xamne dañuy dem di vandaliser ay poste central yo xamne moy jox courant ben deuk yep wala ben commune yep hein wala ben localité
1: ay sabotage
0: bo xamne man Mustapha Coly suma nekul électricien bo ma waxe demal nga ubi compteur belé limay ñëk xalat moy est ce que suma lalé compteur bi duma mass est ce que duma fa jaaré faatu ko xamné koku da ko ragal dafa ragal compteur donc han geewuma ni dana dem ci ap poste diko dajj kon man déjà le sama xel ñëk dem moy ki def li ap technicien bu mag la duma né Sénégal ak la bok duma né entreprise sangam la bok waye kiko def wala ñiko def ay borom xam xam lañu ci walu courant parce que man Moustapha Coly man mënuma ñamew ma dem ubbi ab nagalay wax ab compteur donc nan ma ngay wacce fil di duggal fil ndax xawma ci dara ndax dina yaq kon sama matériel
1: waaw ñu ñëwé contact bu mars amna joon contact bu mars kep duñ ko laal
0: dego manela te ñi jang électricité yi ndaw ndawaan yi geu man amna ño xamne loolu mën nañ ko ñi koy mën moy ay ponkal yo xamne xamnañ bu baax li ñi def duggu ci centre poste centre poste bo xamne poste courant la dem dajje lu bari ci loolu genné ko ci biti am luñ ci soxla jël yobbu diko jaay loolu vraiment
3: FM 88
0: metti la lo xamne vraiment war nañ ko baye xel adina pour man tollu na fo xamne yakal ay nit yu bari mbolo parce que yow da nga bëgg jël lo ci jël jaay ko ben 25000 xawma 50000 xawma lu muy jar sax man waye bazar de ko ci lo xamne ay nit tan ci doon dundu ci walu réfrigérateur ci walu micro onde ventilateur climatiseur di ci liggéey wala sax ci ay papier yo xamne da nga nan mom lañuy liggéey wala sax muy alimenter ben poste de santé bo xamne bo couper courant bi di nga gis ño xamne ay malade lañ dañu sonn man japp na ni li du patriotisme il faut ñu baye ci xel bu
1: baax jam yo xamna am lu yeb amna musula xamna lu ci nek rek dañ koy fexé def waxtaan bopum spécial rek ndax amna yeneen ñu wara waxtaan yo xamne ni nemu ko ci bir rew mi yo xamne ni dem bir rew mi te neen ji ba légui baye ko xel yo xamna dañ koy baye dañ ko ba yegg ci ak jam ndax bari na lo xamne nemu ko ci bir rew mi muy lu fi yag nak lu fi yag waye kenn baye ko xel ay dora ngir you met digna ci bu yob ben yob rek amna ay len ko junior askan ba yegg ci ak jam rek ndax san ko tay lu fi yag la te kenn duko baye xel wala ba ko baye xel la ci xew da ci xew won ci sokko baye xel lolo tam xamna ne comme xamna xeyna melni des émission bi def na ne
0: bari
1: won ko bari lolo
0: xamna ne buñ mene fatali rek déclaration bi ngir wo ci sensibiliser parents ñu baye ci xel bu baax surtout
1: ko ñaar rek comme ni ko waxe soñaade man chef de village ak délégué de quartier chef de quartier dañ ñom ñi xañu yor ci quartier yi ñu taxaw ci waaw lepp lo xane gis nga sa quartier te woro ko ki commencé ko jaar fa nga wara jaar té rek bu ñu nga dem bëgg ci jël ci taw rek parce que loolu lañ leen fi tégué
0: man mom xamna ni damay wax parents yi chaque fois rek parents yi ñom ñoo ñëk nak ñoo yor xalé yi té société bu né man dama koy wax société tay buñu démé bañ wax société njabot la famille la d'abord papa ak yaay ak dom papa ak yaay ak dom ñoy genn ci mbedd mi dajé ak yenen papa ak dom ño xamné buñu dématé dem ci taliba ci bop taliba fekkat yenen ay baay ay yaay ak yenen ni dom ñoñu ñepp nak bo len bolé ñom ñoy société bi société bobu nak ñom ño wara juk xex d'abord len ci seni biir kër lay doré li nga xamné moy yar seni ay dom manam nak yar nak mom yalla tamit moko yor waye dang ci jëm ndax sam nga parce que des fois mën nga yar xalé bi tam ñew deungal deung bopam wala sax mën nga baña yar xalé bi jup bopam kon nañu def li nga xamne rek mom lañu señ bi digël ñu top ndigal li ndax lepp mëna oyef ci ñun moy ñu fexé rek ba lepp luñu gis rek lepp luñu gis nañ ko mëna xex ñun ñepp ñu xexandoko ndax lolu mën fe dañ ndax bolo moy do jeureujeuf xamna pour ma bayal nga danel kon
1: ba kon xamna Serigne Moustapha ñi ngi sante ñep digal ñep ñi andon ak émission bi de dox na seen émission bi ci xalaat yeen la fi nek liñ ko faal baaxo def rek gaay rek dinañ ci soxla seen xalaat tam ndax yeen ko mom da nañ ko waxal wax sa xalaat mom kenn ku nek xalaatam lef man na ju mëna bay way wéccé xalaat moy nu wéccé ay xalaat ak yeen kon tam yeen ngeen am ngeen ci walu yaato amna ñu xale yi faalé ci déglu gi rek waye tam di ëñ seen xalaatam di ñu gëna fatli yéggé ak li nga xamné nemmiku nañ ko ci yéggu wax yi ay gis nuko sunu ci yéggu ko loolu tam taamu nañ ko ci que amna ko ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp rek di del di maam jaar di ko siar baax di ko ndopi jaajëf ni nga nuy képp ko xamné té ya nga andon ak seen émission wé ci xalaat ay ci Moustapha nu dem jërëjëf
0: kon jërëjëf señ Moustapha Ndiaye ci waxtaan wi amna solo trop nuyu ñëpp ñi nga xamne nak ñoo doon bayyi xel radio bi Jant FM waye Lergui FM ak Tianyar FM ci Dakarou jaajeufal ñëpp rek fi ci Jant FM tam señ Khadim Sok nekkon ci jappandal bi jaajeufal bu baaxa baax señ Ablaye Samba ak équipe bi yëpp rek kon xamna ni ñi wëy di and ak programme radio Jant FM jërë ngeen jëf.

0: ngi déglu radio Jantibé FM, Thiénar FM, Larki FM 98.6
1: mbok julidi mbok talibi ñu ngi leen di nuyu di leen bal haq di ñaan yalla ñu suñu borom jéggal mbolem suñu recc di séna né yalla rek moy bur nguuram gi digalé wu ko kenn lu ko neex mu am lu ko neex du am yalla suñu borom moy sopandiku ci ñun num ko sobé té amul kenn ku ñu ci ñun ku mëna té lén lu mbëgg ci ñun mu soti yalla mo nak mo yabal sayyidina muhammadan alayhi salatu wassalam ci jam ñep lama tax lepp wax nako ko wax lo nako ko mu wax ko lamata defit leral nako ko mu woné niñu koy defé ña am tawfiq ñu ci bari ñu koy saxal yalla nañ ci yalla gëna doole dimbali yalla nañ yalla dimbali yalla nañ yalla jéggal yalla nañ yalla mussal ci shaytané mussal ñu ci sun ayibi bakan mussal ñu ci ñaawte fi suñuy jëf ta gëndul ñu bopam amin mbokk julidi mbokk talibé ma ngi leen di
2: dégg di dégg sama bop
1: watandi ko sama borom ci lepp lu ñuy wax ak lu ñuy
2: Dakar Touba Louga sur Jantibé FM, Thiénar FM, Larki FM.
3: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mbok julidi mbok talibey mbok yi teul ak baye xel sen emission mak bi di leral xam xam ngeen ci and ak seigne mortale fi sen radio bi di Thiénar FM bu ko defé kon manam emission bi liko tax juk dañ ci waxtane xam xam bu jëm ci walu tur yalla tawadi dal do madame yi fer bu nek dañ koy leral wax ni mi def ci dobaram bi fer buñ fi leral man nañ ko safara faj bam wer dañ abal la te bu deñe dotul ñewat yalla mo ne ma farad na fil kitab min sayin tere bayu dara lepp min ci bir alquran karim yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wa hadith ne addu'a salahul mu'mini ñaan moy nga nal julit yaronte bi waxat na ci ben hadith ne
4: addu'a nukkatu tam ibada deug deug jam yalla moy ñaan dama ñëkke ci febar gor gu tele ci walu sey lan moko indi febar diabet type 1 ak diabet type 2 ñaar yeb da fay indi tele ci walu sey febar infection day indi tele ci walu sey febar nobbi met day indi tele ci walu sey febar bobbi met day indi tele ci walu sey febar tanki met day indi tele ci walu sey tox cigarette day indi tele ci walu sey nan sangara day indi tele ci walu sey bo bere loy buddi bagn man la indi tele ci walu sey ndax sidit gi te bagn bi mo te ci ndigli ngir nga man am carton dañuy jangale motax ñukoy leral fever diabet type 1 ak diabet type 2 ñaar yeb da fay indi tele ci walu sey kep ku bëgg faju ci bëgg ñew fi ci kër gi fi nekk ci Dakar ñi ngi Dakar kër Massar lañ nekké waye kep ku xamne ki it manam bëgg nga faju am nañ ay auto am nañ ay moto da ngay wax fi nga nekk ci Dakar ñu indi li sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko da ngay wote ci numéro yi 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 képp ki dugg émission bi numéro yi da koy enregistré sa appareil sa WhatsApp wala sa dictaphone wala nga bidugo ci kay denc ko wote bo wote fo ma nekk ci Dakarou ak li wër Dakar bo wote ñu indil sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko numéro bi moy 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre nobbi metti bobbi metti bañ bi metti man nga wote ci numéro bi moy 76 369 27 27 76 369 27 27 ñi ngi kër Massar bo ñëwé ba pharmacie Bagnès Latiel école bi école CM6 am ñaan ko CM parcel into 6 nek ci wétu pharmacie Bagnès école bo fa accé Latiel internat bi daré internat daara ji mi ngi tuddu daara internat Seydina Mohamed daara joju ak kër gi ñu taxalo bo ñewé daara ji kër gi mu taxalo bo duggé rek nek bi ngay jëk jot sa lox chamo ñaaral nek sa lox chamo fofu la nek da ngay wote ci numéro bi 78 592 64 54 wala nga wote 76 662 18 18 yow mi double émission bi bindal numéro bi bam lèr bu ko defé bo jugé man na aksi nga mëna woté ñu mëna la léralal ba nga aksi ci kër gi bu ko defé ñi ngi parcel képp ku bëgg ñëw ñi ngi kër massar lañ nekk ku yëpp ku dëkké Touba xamal ñi ngi kër massar bo duggé tata 56 bi ñëw wala nga dugg tata numéro 70 bi nga né ko mayma ci CM bi école bi lañu woyé CM parcel inte 6 bo ñëwé ba pharmacie Bagnès tali bobu dugg rek la ciel école bi CM 6 lañ koy woyé bo ñëwé ba ci école bi la ciel internat Seydina Mohamed internat bi ak kër gi ma nek ñoo taxalo fa lañ ñi nek altine talata alarba alkhamis aljuma ba samedi ba dimanche képp ko xamné ki ba nga ñu indil sa garab da ngay woté wax fi nga nek ñu indil sa garab wax la ñu koy jëfëndiko ku bëgg faju fièvre asthme fièvre ulcer fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre bob bi metti tanki metti nobbi metti bëri yu xassam mboran siñ mi na ci wala nga am fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C fièvre infection fièvre sopis da ngay woté ci numéro 76 662 18 18 water 76 662 18 18 bindal numéro yi ci kayit denc ko wala nga ay sere ko sa appare bu ko defé do ko meuna perdre bo jugé meuna woté aksi ñi ngi kër massar pharmacie Bagnès bo ñëwé pharmacie Bagnès da ngay laccé école bi école CM lañ koy woyé CM 6 am ñaan ko CM parcel inte 6 bo ñëwé fofu ci école bi bo fa aksé laccél internat sop Seydina Mohamed internat Seydina Mohamed internat bi ak kër gi ma nek ño taxalo bo accès hotel ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 ma lér ci gemun gam xet la man mo fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp day indi xatu gemine fièvre infection day indi xatu gemine fièvre serre day indi xatu gemine fièvre mboran day indi xatu gemine mboran moy signe mi na ci di génné dérèt day indi xatu gemine diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi xatu gemine bo amé fièvre res moy foie day indi xatu gemine rawtina fièvre res biñ wax cirrhose day indi xatu gemine ko xamni nga am bañ bënn ngay def lo lek mu dugg ci bañ bënn ba lek gogi difa dugg difa dess da fay indi xatu gemine ko xamni ki da nga amé bañ bënn ngay def lo lek mu dugg ci bañ bënn ba lek gogu difa dugg difa dess da fay indi xatu gemine ko amé bañ bënn ngay def lo lek mu dugg ci bañ bënn bi lek gogu difa dugg difa dess da fay indi xatu gemine moy mi dañ koy safara faj ba wer dañ abal la te bu deñe dotul ñewat ku bëgg faju jël numéro yi woté 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 wala nga woté 76 369 27 27 batay man ngeena woté 76 662 18 18 woté len 76 662 18 18 woté len ci numéro bobu 76 662 18 18 76 662 18 18 djom ñaar bis mo am ci aduna bi olof moy wax diwer altine talata alarba alkhamis aljuma tuba moy wax dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi arab moy wax yomul ahad yomul isnaini yomul salasa yomul arbaa yomul khamis yomul jumaati yomul sabti djom ñaar bis mo am kawlax mo am ties mo am dakar mo am mbour mo am italie mo am france aduna yep djom ñaar bis mo am mo and ak djum ñaar tuyalla yi mu faradu jabaru sakuru sawabu sahiru qabiru zakiyu mag ngi diko tank ci faji sa saxasa muy khatimu sayyidina sulayman alayhi salam mo and ak djum ñaar tu rawhani mu rawkha ilu jabra ya ilu samsa ya ilu mika ya ilu sarfa ya ilu khani ya ilu ak kasfa ilu mo and ak djum ñaar tu jinne yi muy jinne musab jinne muratu jinne ahmar jinne balkhan jinne samharos jinne abiyadu ak jinne maymuna mo and ak djum ñaar bidu wala ngene etoile wala ngene tabi'a arab moy wax tabi'a wala moy wax bidu tuba moy étoile djom ñaar bi du yoy sen tour moy samsung khamron mariakhon otaridun musari zuhrat ak soal mbok yi man ngeena wote 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 batay mbok yi man ngeena wote ci benen numéro muy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27. Djom ñaari bisio yi mo and djom ñaari ay alkhwani ay biñ tek ma Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la taqsu sinat wa namu lahu ma fi sama wat ma fi al-ardi man salisi yasma'u indahu ila bisni ya'lam ma bayna aydihim wa khalfahum wa la yahituna bi sa'imi 'ilmi ila ma sa'a wa sa'a kursiyyu samawati wal ardi wa la yawdu hisma wa huwa al-'ali al-'azim ñaaral ay bi moy badi mu samawati wal ardi wa sa'aqadi amna fen ma yaqul lahu kun fekun ñettal ay bi moy ja'ali malaikatu rusulan uli ajatu masne wa salasa wa ruba'a yazidu fi khaf ma sa'u inna la kulli shay'in qadirun ñettal ay bi moy da'wihum fiya subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiya salamun wa akhiru da'wihum alhamdulillahi rabbil alamin juromel ay moy huwal awwal wal akhir was sahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alimun juromel ay moy wallahu min wara'ihim muhitun bal huwa qur'anun majidun fi lahi mahfuzun juroom ñaar ay bi moy suyul nasikh bu sawati min nisaa wal banina wal khanatir mukhantarati min sahabi wal fidati wal khayl musawati wal anami wal harsi zalika mataul hayatud dunya wallahu hindu usmaab juroom ñaar yi ci lañu xam filigent ku wotañu filu sa gent juroom ñaar yi ci lañu xam nit ki febar bi nek ci yow ndax ciat la wala rab la wala ngel setan la wala da nga deug liggey wala dañ la liggey ndax liggey bi dañu dag sa karaw def ko ci wala dañu dag sewe wala dañu dag sa yere ci juroom ñaar yi té ñu ko xamé kon mbokk yi ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre ndigli metti fièvre bobbi metti fièvre tanki metti fièvre infection ñi amé fièvre ndoxum siti ak ñi xam ci seen souf tanki day tang ak ñi amé du ginaaw gi metti ak ñi amé fièvre arthrose olof nan ko nap da ngay woté ci numéro bi bo woté wax fi nga nek ci Dakar am nañ ay warway bu né warway moy ñu ñoo la koy indil ba fi nga nek fa nga nek ci Dakarou da ngay woté ci numéro bi bindal numéro yi 76 369 27 27 76 369 27 27 di sa bax mbolam kilifa yi tel emission bi seigne khadim mbake kamal mom seigne souberu nek fi ci geydjaway da fay tel emission bi seigne kossa mbake momit nek fi ci geydjaway da fay tel emission bi di sa bax wa keur seigne aydar mbake mom seigne dam fati mom mam cherno bilahim damal daru yi nek fi ci keur massar ak geydjaway dañu tel emission bi wa keur seigne babakar ci tel emission bi ñu ngi len siaré wa keur cheikh saoud abi yi tel emission bi ni ngeen siaré fatou ma serif ibissine sini tiawlay momi da fay tel émission bi serif ibissine tiawlay nek fi ci cambrien da tel émission bi di leral xam xam ak seigne mortala di ser bax seigne sidi mbacke mum seigne dan mum seigne abdoulat momi da fay tel émission bi nek fi ci castor clinique croix bleue bu ko defé kon mbok yi ma leral ci febaru beut tawati beuri andam tuddu trakum mom mi ko rebe ci de club jaay mo koy joxe waye nak day walé mbolem ko am febaru beut boko fayut bo amé dom so do man ko am febaru nono la febaru walante la amna febru beut buñu wé peru beut beut per la dafa am lu ci ñuul am lu ci wéx li ci wéx mëna melni lu am étage xonx lu am étage ñuul beut bi lu ci ñuul ci duggu ñuul ñuul bi mëna am lu gëri wala ci duggu ñuul ñuul ñuul bi mëna am lu wéx wala beut bi li ci ñuul li wër ñuul ñuul bi mëna nek lu wéx wala lu gëri ko ko ñu wéy fièvre beut bu ñu wéy peur beut amna fièvre beut bo xam ci bu nekké ci yow suba gi di nga mëna gis way do mëna gis amna fièvre beut bo xam ci bu nekké ci yow suba li day xassam ngay toxagn muy gëné ndox koku moy ñi amé ndoxum siti amale fièvre beut su boba dañuy fay ndoxum siti bi faj ndoxum siti bi fajalé beut yi amna fièvre beut bo xam ci bu nekké ci yow boy xol table wala ngay xol siège wala ngay xol banc day mel li ngay xol ñaar la amna fièvre beut bo xam ci bu nekké ci yow boy xol lu sori do ko mëna gis way boy xol lu jégué di nga mëna gis amna fièvre beut bo xam ci bu nekké ci yow fo tollu suba di day gëné ndox di xassam day toxogn di metti di fulu amna fièvre beut bo xamni bu nekké ci yow bo duggé fulandam boy xol da nga melni ki gi saxar wala nga melni ki gi telmer amna fièvre beut bu ñëwé katarak amna fièvre beut bu ñëwé golkom golkom boko déggé moy beut bu am tension beut momi dañ ko safara faj bu wër dañ abal la té bu dañé dotul ñëwaat ku bëgg faju woter ci numéro bi wax fi nga nekk ci Dakar wala li wër Dakar indi sa garab waxal ni ngui koy jëfëndiko da ngay woter ci 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 bindal numéro bi képp ko xamné ki yit manam da nga jëm mak kër gi nga nek xolal ku fa jang té mëna bind mu bindal numéro bi ci kayit wala mu aïssalo ko ci WhatsApp bindal 76 662 18 18 wala nga bind benen numéro muy 76 369 27 27 wote 76

0: tur yàlla bu nekk am na tur jinne, tur yàlla bu nekk am na tur malaayika, tur yàlla bu nekk am na heure bu ñu ko war si kar, tur yàlla bu nekk am na curaay, curaay mën naa nekk curaay liban, wala curaay safran, wala curaay misk, wala curaay ma odam dam, wala curaay nur mohammad, wala curaay kandar, wala mu nekk curaay munas. Tur yàlla bu nekk it maanaam am na heure bu ko war si kar, tur yàlla bu nekk it boo koy si kar am na condition, am na tur yàlla yoo xam si boo koy werd waroo lekkul am ruux, ndawal ndawal ndawalu picc wala ndawalu xar wala pitax wala bëy ndawal lu am ruux doo ko lekk, doo lekk jën lépp lu am ruux. Am na tur yàlla yoo xam si boo koy si kar lu weex ngay sol, am na tur yàlla yoo xam si boo koy si kar lu ñuul ngay sol, am na tur yàlla yoo xam si boo koy si kar lu wert ngay sol, am na tur yàlla yoo xam si boo koy si kar lu jaune ngay sol. Loolu lépp jàng nañ ko ba xam ko. Am na lu ñuy woowee rawxaan, rawxaan leer la goo xam si booy wax tur yàlla mooy jékki-jékki dikkal la laaj la sa aajo, nga wax ko sa aajo mu ne la génnal sa raf sangam nga def ko sa aajo faju, wala mu ne la li ngay werd dolli ci nangam ak nangam. Kooku mooy rawxaan tur yàlla. Bokkut ak rawaan bi nekk ci jëmm domaane bi nga xam ne si yow booy naan lu sedd da ngay yëg yaa ngi naan lu sedd, booy naan lu tàng da ngay yëg yaa ngi naan lu tàng. Soo defee kon ku bëgg a faju feebar asma, ku bëgg a faju feebar ulcère, ku bëgg a faju feebar estomac, ñu amee naq bi metti, bopp bi metti, tànk yi metti, biir bi metti, ñu amee feebar infection wala nga amee feebar bëñ bi metti, wala nga amee feebar tànk yi metti, wala nga amee yaram yi metti, da ngay woote ci numéro bi wax fi nga nekk ci Dakar ñu indil sa garab. Numéro bi mooy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 bindal bindal numéro boobu sa WhatsApp wala nga bind ko ci kayit denc ko ngir mën a woote. Beneen numéro bi mooy 76 662 18 18 bindal 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18. Kon sama technicien ci Ibrahima nañ déglu témoignage ñi nga xam si dañ leen faj ben wér ak ñi nga xam si dañ leen ñaanal ba ñu leen ñaanal ñu gis ko ñu wax ñëwaat ci émission bi.
1: Di sant suñu ñaari waay bi ñoo ngi koy sant defal na lu kenn defal ko. Man mi di wax nii yéex na maa xam sekkare yi maa loo ba mee jàpp sama loxo ma feebarul feebar bu yéeme nag bu yéeme boo ma xoolee nii tane naa de tane naa de biñ ma indi fii dañ maa jàppoo moo ci jàpp maa ngi di dox sama soxla di ko wax dama ni weet weet di gis bokk ci maa ngi man day béygéwal làq waqi naan nimsaat maa ngi nii ba tubaar kàlla sama taabal jee booyoon munumaa jaay mu jar ba ma joxee la ma jox ma baggam ba tubaar kàlla dañuy daw di ma wut lépp moom daal dama taal ma tàkk maa ngi masha allah tubaar kàlla li muy wut nag ci yoonu sëñ tubaab yàlla na ko yàlla yomb ndax sonal boole koog nag laajul kenn dërëm sonalu kenn dërëm da ngay ñëw doo yor dara te dana la faj te du boole koog alalam jox la jërëgen.
2: Man bi ma ñëwee ci këram géeg léegi def naa fi fukki fan di nekk ak moom waaye yàlla xam na ni dama koy bëgg a gis sax dama ko mën a gis man waaye dama koy comprendre xam ni ñaan bu nangoo dee sonu borom ndax bu guddi jotee day fanaane di julli ne ci mbind ma ne ci li si xaar ya kon kooku jox na wàccuwaay li ko doomu aadama yi di yaakaar ci moom waaw mu jëmu joo xam ni dañ koy ñaan bu guddee fan sa borom li bëgg ci moom suñ borom dina ko gën a mottali yàlla na ko sa borom saxal noo mbégte ci moom lool ñu ne yàlla xam ne ni defuñu ko sax kun bokkal ab sëriñ lañ ko def moom duñ bëgg sax di toogandoog moom ci kaw ndax nit kat bu ko yàlla joxee cër da ngay nangu cër bi te bokk na ci nangu cër bu suñ borom defal doomu aadama bokk na ci xalbun salim te yàlla defal nañu ko léeg-léeg sax damay nekk ak moom waaye day bëgg ma yëg toog ci kaw waaye man du ma bëgg a toog moom ci kaw ndax xam cër bi kon noo ngi koy ñaanal ci barki xaside yi saa borom guddal fanam yàlla na saa borom àggalew yoonam ci barki fausse yi ni ñoo ngi jégg lu baax yéene jin am ci moom sax xajul ci benn plateau barki borom tubaa liñ xam ci moom it xajul fii kon noo ngi leen di ziare yéen it bu baax di ñaan seen télé bi yàlla na ko saa borom jëmale kanam ci barki xaside yi ci barke weeru safar wii ñu nekk ñoo ngi koy ñaan ci barki xaside yi jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.
1: Barakaala man la maawalaw bi mu suñ fàll. Waa dëkk Géejo waaye wàq naa nimsaat.
3: Gis nañ la tur bi
1: Serigne Mignane. Miin naa ko lool.
3: Da ngeen yàgg wala da ngeen.
1: Yàgg nañ lool la nu yàgg lool waaye ci farata ak sunna rek laa ko xam. Ci bëgg yàlla ak yonent bi. Sell ak sellal bëgg Serigne Touba bëgg Mame Chibre.

0: seigne fallu bëgg seigne abdou lhad mbacke mu seigne touba bëgg seigne saliw doon ab talibé akkar di jëf lu kenn wéddu di def lu kenn wéddu aaju bu mu fi indi mu fajj ko soxlu bu mu fi indi mu fajj ko bari na lu muy def ci doom adama bari na lu muy fajj ci doom adama dina dindi ak tawat dina teggi njaqare dina teggi jafé jafé ku bëgg tukki ñewal sessi ko ku am soxla ñewal sessi ko ku am njaqare ñewal sessi ko ku yu risa mba tukki bu yomb ñewal nga sessi ko kuy fajj rap mba jinné bo ñewé mu safara wu da xam nga tax nonu dafa woor lu way doon say mamu deugar keur gi fess tubarikalla ñepp tok diko xaar lepp ci talibé la li fi ëpp tay moko soxla ak li fi gëna neew ñoo ñew dox ci seen soxla way li ko ëpp mom lañu soxla dañuy mbubbo ñew bi ni rek way li ci ëpp tay mënu ubbi won buntu fi fess del yalna sis bi yak ci daraje cheikhul khadim yalla bu ngiss luko jaxal soxlay dom adam yi fajj ak aaju yalna yalla fajj aaju man day mang koy sante diko gërem diko ñaanal yalla teggil na ma lu bari dindil na ma lu bari fek sinako set sinako muy def lako war ci jaamu yalla yi kon alhamdullilah rabbil alamin gaawantu len te daw te ñew
1: ay kaddu yo xamanteni niko alquran ni wax rek dama sahina dama alimna ndax dama adam bu nek war na wax buy wax mu xalat ya ni ne ci ay mbagam yi malaika yo xamni ci bako bol ak ñom tay yag yag ëlëk limi wax dañ ko sét ci kanam suñ ko defena nit ki lepp limi wax rew na ci sét digëntem ak bawam man nak ma nekk jëm jo xamanteni ya suñu dogal tam dara ñuruma lenn dul alquran te wax dëgg yalla sama yitté alquran rek la te ma nekk jëm jo xamanteni mënuma nekk ñu bari mënuma gëm ñu bari ndax day bari lu bari liñ ko di wax ba te tuggo ci alquran rek man duma ko mëna gëm waye li may wax ni dafa doon luma texte nga wël lo xamanteni luma gëm la luma yag féké ay nit am ay jafé jafé ci tawat do xamanteni dem na ba sonu len fu nekk ñu dem fa yalla dogu ñu ñu fi yalla dogu ñu wéré fi ta dara lu ko dul ci alquran ak ay khatim yu wër yo xamanteni wax digg yalla fa la nekk ak ay garab yo xamanteni ay garabu olaf la yo xamanteni ci diggé bu lèr nañu duñ ko diggé waaw man dal li ma leen man xamal ci séré dal moy serigne mortala nek na dem jo xamanteni ni xawma ko ci ay tiaxan xawma ko ci waxantu xawma ko ci wax lo xamanteni xol dul nekul la lim leen waxe tam nek na lo xamanteni ni teji lo xamanteni ma tek sama beut la ndax ay dem ñoo def ba tay ci tawat du nek ci xéet tawat yu nek ñi ñaak beut seen beut yu leen ñi ay tawat yu xéet façon tawat bu nek ñi ay tawat lu nek dal ñi rap ñi lu nek di leen japp waye buñ ci joggé xamal nañ seen bop ne sant nañ xol bu baax baax baax
2: yalla mo ne ma farat na fil kitab min sayyin tere bayu dara lepp mi ci bir alquran karim yalla waxat na ni wonu nasilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun man yalla ma wati alqur'an musafara waye nak safara gu andak yermande yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wati hadith ni ad-du'a'u silahul mu'mini ad-du'a'u silahul mu'mini ñaan moy nganaayal julit julit bi nganaayam moy ñaan yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waxat na ci hadith ne ad-du'a'u nuqtatul ibada deug deug jami yalla moy ñaan febar dal do madamay febar bu nek dama koy leral wax ni mi manifesté wo ci nit ki ni mi def ci doom adam bi febar bo fi leral man na ko safara faj bo wer deñ ta bu deñe dotul ñewat febaru gor gu tele ci walu sey tuwab diko woyé impuissance sexuelle lan moko indi febar diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yeb da fay indi tele ci walu sey febaru ulcère day indi tele ci walu sey febaru estomac day indi tele ci walu sey febaru naqbi metti day indi tele ci walu sey febaru bobbi metti day indi tele ci walu sey febaru ndigli metti day indi tele ci walu sey febaru infection day indi tele ci walu sey lan moy infection moy ko xamne ki boy tour ndox day metti febaru hepatite ba hepatite b day indi tele ci walu sey febaru hepatite a day indi tele ci walu sey febaru hepatite c day indi tele ci walu sey febaru rein day indi tele ci walu sey febaru ndoxam siti day indi tele ci walu sey febaru hemorrhoid day indi tele ci walu sey hemorrhoid moy jangore ka jor lako ala di woyé bu ko defé kon kep kum dal nga bëgg musafara wu da ngay daldi wote ci numéro yi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 yalla mo ne ma farat na fil kitab min sayin tere bayu dara lepp mi ci bir alquran karim yalla mako wax yalla mo ne khul adu allah aw adu rahmana ayyam ma tad'u falahu al asmaul husna khul adu allah ñaan len man yalla aw adu rahmana man nangul len sen ñaan ci yermande ayyam ma tad'u man ngi ma ñaané ci nu ne yow mi bëgg am soxna ñaan ma jigéen ji bëgg am borom kër ñaan ma yow mi bëgg am karangé ñaan ma yow mi bëgg tukki ñaan ma fa lahul asmaul husna li may ñaan nam ko jaarale ci sama turu yi kaway magi kon yalla mo ne ñaan len ma waye ñaan gi da ngeen koy jaarale ci sama turu yi turu yalla yi ñaan yalla yep alquran karim innako allah rahmanu rahimu maliku khudusu salamu mu'minu muhaiminu asisu jabaru khaliqu bariu fatahu wahabu aliyu azimu dalilu karimu maliku samadu hayy khayyumu sudda wal ikram hadi rasulu bi saburu tur yalla bu nek amna tur rawan tur yalla bu nek amna tur khudam tur yalla bu nek amna tur jine tur yalla bu nek bokay sikar amna tur ray amna tur yalla yo xam ci bokay sikar da ngay tal turay marjan amna tur yalla yo xam ci bokay sikar da ngay tal turay hot amna tur yalla yo xam ci bokay sikar da ngay tal turay safran amna tur yalla yo xam ci bokay sikar da ngay tal turay misk amna tur yalla yo xam ci bokay sikar da ngay tal turay usnul anbar amna tur yalla yo xam ci bokay sikar da ngay tal turay nur muhammad amna tur yalla yo xam ci bokay sikar da ngay tal turayu sultan amna turayal yo xam ci bokay sikar da ngay tal miftahul jini nit ku nek ak li nga bëgg amna tur yalla bu mu deppol nga wo ci yalla mu nangul la so bëgg am ubeeku man luma la wax dama lay wax fim nek ci alquran karim luma la wax dama lay wax fim nek ci alquran karim mu leer so bëgg am ubeeku amna tur yalla boy sikar bu ñu wax yaminu yaminu fim nek ci alquran karim bismillahir rahmanir rahim iza waqatil waqatu laysa li waqati kazibatun khafidatun rafi'atun iza ridil adrajan dinam ci bir mu ne la isma an fiha laqan wala tasiman illa khilan salaman salaman wa sahabul yamini ma sahabul yamini yamini bo boko desikar ya yaminu temel ak fuk 110 da ngay am ubbe ko da ngay am wursak 110 leta lol mais nak amna garab go xam si boko bindé ci olof boko hadaté mo lay jox même limbi 110 muy garab mango tur yalla bu nek dafa am garab gu ñu andal yaminu moy and garab mango bindal mango mim 40 la nun 50 15 20 40 plus 50 plus 20 mu jox la 110 so beugé am karangé amna tour yalla bi maye karangé so beugé am katan amna tour yalla bi maye katan tour yalla bobu di maye katan moy khadiru fim nek ci alquran karim bismillahir rahmanir rahim wa samai wa tarikhi wa ma adrika ma tarikhu anaj mustaqib in kulli nafsin lama alayha hafsun falyansur insani mimma khuliqa khuliqa mimma indafikhin yakhruj min bayni sul wa taraibi innahu ala rajihi la khadirun khadiru bobu bo xolé khaf la alif dal ak ra khaf 100 la alif 1 la del 4 la ra 200 la 100 plus 1 plus 4 plus 200 soko bolé mu jox la 305 ñet témer ak juroom ban garab lay tolol ci garab yi garab go xam ci boko bindé nga xadir ko mu jox la 305 tolo tur yalla bi muy garabu dakar bindal dakar del 4 la kha 100 la alif 1 la ra 200 la 4 plus 100 plus 1 plus 200 nga bolé ko mu jox la 305 ñet témer ak juroom so bëgg am bayré ban tur yalla moy may bayré wadudu wadudu fum nek ci alquran karim bismillahir rahmanir rahim wa samai satil buruji wa yamil mawadi wa sayyidil mursalin dem ci bi mu ne wa huwal ghafurur wadudu bobu wawal ak del ak waw ak del waw 6 la del 4 gen waw 6 la gen del 4 6 plus 4 plus 6 plus 4 mu jox la 20 ban garab lay tolo ci garab olof yi boko bindé ci olof mu tolo 20 muy garabu saf sagi 7 la alif gi 1 bagi 2 genen sagi 7 la gen alif gi 1 gen bagi 2 7 plus 1 plus 2 plus 7 plus 1 plus 2 mu jox la 20 so bëgg am hayba lan moy hayba moy ko xamne ki fo dugg kula xol xolat la kula gis sigi xol la kula gis jox la ciir seigne touba mi ngi koy tudd ci khassida jabal malakhib ci ben bayit wali yahab ya rabbi haybatal jamil ya man lima lam tadali las amil hayba bobu lam ko me da ngay defandiko tour yalla bi ñu wax samadu fu nekk ci alquran karim bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samadu gis nako ban lim la sat la ak mim ak del sat 60 la mim 40 del 4 60 plus 40 plus 4 mu jox la 104 104 bobu ngane ma ban garab lay tolol ci garab olof yi boko bindé neb bindal neb nun 50 la bagi 2 gayen nun 50 gayen bagi 2 50 plus 2 plus 50 plus 2 mu jox la 104 kon li moy xam tour yalla wi da ngay xam tour rawan wi xam tour khudam bi xam tour jinne bi tour malaika bi xam khatim bi xam ban heure ngay sikkar tour yalla bi tour yalla dafa am heure amna tour yalla yo xam ci kene duko sikkar naaju tang amna tour yalla yo xam ci bokay sikkar da ngay solo wex amna tour yalla yo xam ci bokay sikkar da ngay solo zone amna tour yalla yo xam ci bokay sikkar da ngay solo verte amna tour yalla yo xam ci gudi nga ko sikkar mais faaw nga xam saraxa bi tour yalla bi lam mo saraxam amna tour yalla yo xam ci bokay sikkar faaw da ngay saraxe gerte amna tour yalla yo xam ci bokay sikkar da ngay saraxe mango amna tour yalla yo xam ci bokay sikkar da ngay saraxe ndawlu bey wala ndawlu xar moy tax li nga bëgg mëna nek secret yi dafa woy ba ag ci xassay yi khassida sindir boko dess sikkar da ngay am karangé da ngay am muccu khassida sindi boko def sikar da ngay am muccu khassida tofatu boko def jang da ngay am ubeku mom tofatu oulazmi juromi yonenti yi gën ci yonenti seigne touba daf leena tuddu ci tofatu mo darein ci ñaari beuyit rabbi bi nohin wa bi ibrahima likhfir sunubi wa khfini rajima rabbi bi nohin ma ngi lay ñaan ci barke nohin wa bi ibrahima ak yonenti al ibrahim likhfir sunubi wa khfini rajima wa kun bi musa ci barke musa wa bi jaye hisa barke hisa wa khieni dunya wa khra busa wa bi muhammadin rasulullah alayhi ghayru salawatullah kon ñent juroom yoy moy oulans mi bu ko defé kon mbokk yi bëgg faju bëgg ñaan lu man ngeen wote ci numéro bi 76 369 27 27 ci ngeen wote 76 369 27 27 mbokk yi man ngeen wote ci 76 369 27 27 76 369 27 27 numéro yoyu kuma ci wo di nga jot di wax ni amul seigne mortal tawfik amul dag tigé tegil nako mbollem kuy ñew di faju ci di ñandu ji tegil nako mbollem kuy ñew ci seigne mortal tawfik amul dag tigé man na wax ni mbollem ko xamne ki da nga wër ci seigne sepp di faju te mëno wër bo ñew ma faj la ci alcorane karim ndax garab yi may joxe dama koy bolé ak alcorane karim ak tour yalla awma yit protocole amul boy ñew ci man awma secrétaire boy jaar da ngay ñew rek gis ma directement amul dag tigé lolou tegil nako askan wi bu ko defé dañuy liggé aljuma samedi dimanche alterné talata alarba ba alkhamis suba gi 8h suba ba 9h ci goudi amul dag tigé ku ñew ci man amul dag tigé képp ko xamné ki it war nga dem ci hôpital bu né dem ci sëriñ bu né bo ñi té wéro bo ñi ma faj la ba nga wër ndax garab yi ñu joxé day and ak tour yalla day and ak ay bayitu khassayit day and ak ay alquran karim yu wër yo xam ci ku ko nan wër kon amul dag tigé ku ñew sëriñ mortal amul dag tigé man nak samay garab man na baña bari man nga ñoo ma jox lu ndaw nga dem lal ko rek fa wër nga dem feneen ñu jox la bagage bari bo lalé do gis dara ndax li waral moy qualité ak quantité li jariñ man na nek lu ndaw bu ko defé kon mbokk yi ngeen bayyi ci xel bu ko defé ngeen bayyi ci xel ku bëgg faju bëgg ñaan lu woter ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 bu ko defé kon mbokk yi ma leral ci fièvreu hémorite jangare kadior lako olaf di woyé hémorite fièvre la bo xam ci dafa am hémorite bi nek ci bir am hémorite bi nek ci biti hémorite bi nek ci bir mo waral bo lekké du gaware sa bir bi joy nan gurru ngay tok ñaar fa ñet do man dem toilette do man dem wanak kokko mo hémorite bi nek ci bir amul bi nek biti do manam bi fi ngay deme toilette wanak moy def ben boule ben tap gogou toxe mo ci nek toxe ju wara genn amna ñukoy opérer bi baxu ci man nga ko opérer dile ci benen fièvre koku dañ lay jox garab nga diiw ko ci jox la garab nga nan amul bi nek ci bir ak bu nek ci biti mu deñ amul fièvre bo xam ci fièvre bo xam ci fièvre goor fa def jigen ñi mi dal moy ñi liggey togay bi yag ñi tok li yag di ñaw ak commerçant yi tok li yag di jaay ak téri ak safor yi tok ci auto lu yag ak ñi xam ci dañuy tok foow lek yi koy indi moy lek yi bari pat kuy lek baña bari di lek ciep bari wermisal bari macaroni bari da fay indi amul jangare kadior rawati na ko xamne ki da ngay lek ba pare nan ataya wala nga lek ba pare nan glace dañ koy safara faj bu wer deñ ta bu deñe dotul ñu wat febru xetu gemin dañ koy safara gemin gi am xet toob bi ko woyé mauvaise haleine lan moko indi febru diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yeb da fay indi xetu gemin fièvre ulcère day indi xetu gemin fièvre estomac day indi xetu gemin fièvre res moy foie day indi xetu gemin fièvre cancer bir day indi xetu gemin fièvre bagn ko xamne ki da nga amé bagn bën ngay def lo lek mu dugg ci bagn bën ba lek gog difa dugg difa dess da fay indi xetu gemin momi dañ koy safara faj bam wer dañ ta bu dañé dotul ñëwaat amul dag tigé ku ñëw seigne mortal difa ci amul dag tigé 2000 amul dag 1000 francs da ngay ñëw rek gis ma amul protocole manam do jaar ci kenn da ngay ñëw rek gis ma directement bu ko defé kon ku bëgg faj ci woter ci numéro 76 369 27 27 woter len ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 woter len ci numéro bi 76 369 27 27 fièvre bañ bi met dañ koy safara fièvre ulcère dañ koy safara fièvre naq bi met dañ koy safara fièvre infection dañ koy safara infection moy ko xamne ki bo safé tour ndox bo yexé ndox mi boy tour ndox day metti fièvre prostate dañ koy safara prostate moy ko xamne ki bo tour ndox bo yexé ndox mi day genn fièvre nerf sciatique dañ koy safara lan moy nerf sciatique moy ko xamne ki sa yax gi nek ci dig ginaaw gi mo tan ci sidir gi man na dem ba téla bo dox bam yag doto mëna dox sa loxé yi di bañ dem ba té sa gemine gi sa lamine yi da ngay melni ko paralysé melni ko amé AVC koku moy fièvre nerf sciatique dañ koy safara fièvre cholestérol dañ koy safara lan moy cholestérol muy kuy lek bu bari xolam lek bu bari sugar lek bu bari diw ak lek bu bari graisse graisse gu bari xolam su bari sugar su bari diw gu bari day nek ci dret ji day indi cholestérol momit dañ koy safara ñi amé fièvre asthme dañ koy safara fièvre bob bi met dañ koy safara fièvre bir bi met dañ koy safara wala nga wote ci numéro bi ngeen di japp 76 369 27 27 appareil bi du fay kuma woy man ngay jot 76 369 27 27 wote len ci numéro bi 76 369 27 27 wote len ci numéro bob 76 369 27 27 ku bëgg faju bëgg ñaanlu wala nga wote ci numéro bi 76 369 27 27 wote ci numéro bi 76 369 27 27 jëne ngeen jëf
3: tay mbokk yi ñu ngi fi ci Touba Tali bu bess ci kër Serigne Mortale Tawfex nak ngeen xam ko di faj kër ciosan ak adab mak di yëngu dem ci walu ñaan ak listixar ak di faj ay jangoro yo xamni yu sonal askan wi la ni ngeen ko xamé nak ngeen yag ko dégg Touba Kala ci émission yu am solo yi nga xam mi ngi koy def ci radio yi waye tam résultat bu am solo bi nga xamni kan mi ngi koy jëflantel ak doom adama mu mel nak ni ngi koy waxe lu bax fu nek itam dana am solo ñu genn ko fessel ko ngir xagn ñi xamutone man ca xamé ñi xamone itam man ca dolik mo waral tay ñu ñew tay fi nga xamni mo mudi ci bërebëm bi muy fi nga xamni tay fi lay recevoir mbokki talibi ak juliti di len jappal tayal rek tax muy fi ci Touba Tali bu bes ci jakki Serigne Fallou Sylla bi ñewé nak fekk nañ ci bokki ñi di jël rendez-vous ñi di faju ku ci na dal ak li ngay jëflanté ak Serigne Mortale Tawfex waye ñu ngi ak kenn ci ñooñu dañ ko jox inshallah kaddu gi mu nuyo
4: assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ginaaw buñu santé yalla julli ci yonent bi
3: ginaaw bi nga santé yalla julli ci yonent bi señ bi ñew nañ tay fekk li fi tay ci kër Serigne Mortale Tawfex ndax man nañu xam tay lan mo fi nekkon sey jëw
4: waw biñ fi ñewé waxtaan ak mom ci walu jafé jafé aduna bi wax deug yalla amna ay cangat yu ñu jox waw sangon nañ ko gis nañ ci ay wax deug yalla am tawfex señ bi mom wax deug yalla am kep ko xamanteni ci dal yaangi ci dekk bi ci am jafé jafé ñi ngi lay ñaan nga joko ak mom téléphone wala nga ñew ba ci kër gi ndax wax deug yalla am sant nañ yalla bu baaxa baax dal
3: waaw yaag nga deg gi señ ci nga bayyi fi ñoo ñep ñew ci señ Mortale Tawfex lan mo la fi indi won
4: waaw dama ko deggon ci émission radio bi ma jël numéro am wo ko ñew fi mu sétal ma
3: manam yow da nga don sétlu bop
4: dama don sétlu
3: ci ban wal nga don sét
4: dama don sétlu sama yaram rek
3: avant ngay sétlu da nga gisone sa yaram dafa amone ay jafé jafé mettit wala sa liggéey dafa arrêté won wala da nga demone ba manam sey buntu teju wala lu waralon tay le poussone ngir nga ñew sét
4: waaw dama tok bam yag rek may xol sama yaram waaw ci la jëlé numéro am woko mu ni ma ñewal ci kër gi ma ñew fi waye bima ñewé dal sant na yalla bu baax dal waaw ci garab yi ma jox dal sant na ci yalla bu baax baax
3: ndax diir bi ngeen jëflante yak mom ag na ci ay wër yu bari wala xagn na ci ay fan la ko teunk wala nu jëflante bi demé ndax digënté bu gatt la wala lu gawul
4: jëflante bi mom yagugut waye nak wax deug yalla am sant nañ ci bu baax baax
3: dal warna tollu ci ñaata fan wala
4: ñaata warna tollu ci ay fukki fan yoy rek sant nañ ci yalla bu baax nak garab yi ñu jox wax deug yalla
3: garab yi bimu la ko joxe nan la la wax nga koy jëlé
4: ben wi dafa ni ma dama ci sangu na ci ben ak ben saabu bu ma jox tamit ni ma sangu ci saabu mom tuarkal la wax deug yalla waaw
3: yaangi gis dal ak ubbeeku bu baaxa baax dal ci yefi
4: ah ñi ngi ci sant yalla bu baaxa baax nak
3: kon dal gis nga ni li nga jotté jëflanté mom ak résultat bi ngeen am tay melna ni kon boko bayiwul li nga bëgg dal di nga ko am ci kat
4: waaw xam nga jibo mom day am yalla sun borom dal jibalé nañu xam naan
3: ay ci loy wax ñeneen ñi nga xam ñi ngi lay dégg ta tay am lu mel ni nga am tay tay itam woor fu ne munu ñoo fexé ba gis ku len ko safaral ñu dégg tay wax ji nga wax ta yalla rek tax ban message nga len di lancer ñom
4: waaw ku ko dégg rek manam nga ñew ndax señ bi mom ginaaw mi ngi fi mom gër gi tamit sori wut ku ko dégg rek mom da nga ñew bo ñewé mom yaakaarna bo jëflanté ak mom suñu borom man na def maam jubo am ci ndax lepp mom jubo la rek waaw
3: ndax avant nga fi ñew amna fo jottona jaar wala ci mom rek nga musa ñëk
4: dédét man yoy mom musuma ko ki sax mom dama ko diglu ci émission bi rek mu ma jël numéro indi nako wo
3: biñ ko deglo lan mo la attirer ba nga meuna ñew ci mom
4: comme ni mi waxtane rek ak ni mi ñaané ci alcorane rek waaw lolu mo
3: dafa xam xame dal wax ji
4: waaw tan mi mom tuwarkal ak tamit gën ge yeengu gi tamit ci walu alcorane dal
3: waaw kon lolu rafet na amna solo mbokk yi ma ngi fat nak ni koku ngeen doon deg kenn la won ci ñi nga xamni fekk nañ leen fi ci keur serigne mortale tawfiq nek fi ci touba teli bu bess ci jakk serigne fallou sille serigne mortale tawfiq nak ku ko solo mbokk yi ay numéro ma ngi ni

ko maane mu mer na mer di buma kenn maane ne len ko bettuma ko takko saani tay ji ci gaaw bi mu xamne ma gaaw kenu gibe ngeligi legi yep naaw alaaji cheikh ne ko kilay borom saam moy magi cheikh bamba te man na wotu dam ma kernu mi no de rek mi ci mom motam yonni ni ci yow tuba dalum dal dina katti gi yep nañ ni daru dal dina katti gi ñep nañ ni daru balaat me cheikh bamba wi ndakaru cewa wala so la de serigne dam dik na yow dam ne ko ma de sab jam sañu mala digal ni kon ma wax la mune ko mayna la ko lol jawab la mune ko bul deglu kurul bur yalla mune ko yaay suma jawab fa yalla cheikh abdou yaay suma lisan wali jawam nga filali wa fil mali haraba min kitabati shaytanu malu nda wajundu wa sultanu fek serigne touba di def qasida guina walillahi borom mazida am walillahi miratu samawati wal ardi borom jumaaji bamu way kharab ya ba ca lat ga la dal de wayji non ba ban bay wat ga wajal al mutar sallallahu ali bil ali wa man wallahu law ijaban man khan min lar suma lo qala am bi la tafsal qarar ndol makka moko ne dogal hirna la borom toba te bur ragal lori bindi huwarna la liftul karim wa tabal al qira fala atalo kasra di fil qura la bamba mu jebin darul manan dal ni ñok ket walu nari bilan kérok la nak nar bu tuddu sey xuna wala du dada ko ka kam na sey xana kérok la xandang nar bu tuddu sey xuna wala du dada ko ka kam na sey xana an nar bu tuddu modu fal daymani ño santu cheikh bamba mu gis mbaxani warul fas warul gilim day tanku bamu dajé ndaw ya waxul kenn waxuko bamu dimé la julli ñaaru rak faron gi gis ga gaay war koy pak bam salmalé la jog ma ñew fukuy ga né makk jublu penk melni kër ga mota ba way miril de war gi gis ga nguuru amal ni de war mal guuy ga mota ba way miril de war gi gis ga nguuru amal ni de war mal guuy ga fekk tubaab yaay wacc jëm ci daaru fekk tubaab yaay waaji jëm ci daaru kanga ni yep yep dal de waru bur yep ang dara ni yep yire bur nabi tuba bi ang ba khan de khin di sab sabi cheikh bamba dal ne ko ba khan yaangi mangi yalla ngi yonenta bangi sere yaangi cheikh bamba dal ne ko yaangi mangi ba khan yalla ngi yonenta bangi sere yaangi cheikh bamba dal ne ko ba khan yaangi mangi yalla ngi yonenta bangi sere yaangi bur yalla dafa sant jaamu yalla nga bañ ko man man nangou doyna yil kuy bañ la yalla digle ak rasul lu digle bañ na lola ñom la wulu luy lola nay lulu du ya mom xare bi waxal defal nga xamne ma mom karnu bi luy lola nay lola du ya mom xare bi waxal defal mbaxan nga xamne ma mom karnu bi mune ko deg na da ngay bëgg jaar fetal ya ak doom ya nga def ay hangar cheikh bamba dal dina ko agal daru ni ci te kër ga bamu dañ nga waru cheikh bamba dal dina ko agal daru wi ci te kër ga kon nga daldi waru innal ladina kafaru wam tanahu min tawbatin wa jasama tanahu butunu dakana la qarib wal kullu min tadidin sarib bu ci ne jegenti tuba bang ba khan ñaale fa ñi ke ci nu darul manan kéro la buré yépp dal dé tawan tuba dé dal dé war ñu xaan dang ba khan karté ga déllu ndar ci buti wa badar xey yépp dal dé ñin daru ci kar ca wa wala sulu serin tuba jok taxaw di wax ñu xamné bur yalla jok kéro la ñepp wi fanaani ngir bil kanga ne na cheikh bamba duñ ko gërbeul mbule ki sak gi su gene ñepp ñewon fa mbacke saka doomi la jor yamamon liman ma tek julli abdullahi khar buri sa jop ak yibre jop bi len khar kero la cheikh bamba de lebu ina daan kala putu gu ci buri so daan liman ma tek julli abdullahi khar buri sa jop ak yibre jop du len khar kala la cheikh bamba de lebu ina daan ken la puto wu ko ci buri so daan ne len ko gëf jigen ne meng ay hat te man lu lako dara dara ci ay wet nga gëm ko delo ci fakaray bokam ndax genn

0: mbokk auditeur yi ñuy déglu waxtu wi ak mbolé mbokk auditeur ci biir réew mo bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel bu baaxa baax sa yu ngeen déggé suñu kaddu xamné dalal nañ kilifa borom xam xam ku yalla jaglél ci xam xamu ñaan waye xam xamu fajj ci ciosan ak aada tay nak ñu del ci wat fasiyene sekkat ab jotaay dalal ci ki nga xamné moy serigne modou ndjay serigne modou ma ngi lay nuyu
1: Serigne Modou Ndjay fay di la ñaanal jam di ñu ko ñaanal wa Sénégal du ñaanal wa Sénégal yépp jam ak salam
0: jërëjëf mbokk yi mu ngi nonu serigne modou tay ñi nga xamni min nañ la biir réew mi bitim réew do la to ku ñuy présenter waye tay képp kuy doora daj émission bi di doora yëm ci émission bi buñ ko doon wax kan moy serigne modou ndjay mi nga xamni tay mom lañu dalal
1: serigne modou ndjay demo nak bénu talibu bu xew bu lo rek bénu talibu bu sew bu oyof ko xamna ci bopam nekul jëm go xamna diisal na bopam
0: ay ca mbokk yi mu ngi nonu koku moy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamni yeen koy dégg ci aduna wërngal kep waye ci sénégal tamit wërngal kep kep ko xamni ni dégglu nga jotaay bi rek jëlal numéro téléphone bi inshallah bo jokkowé ak mom ci carton suñu borom da ngeen mëna wax lool danaka amana sax duka léral ci biir jotaay bi nga xamni mom lañuy waji door ak mom 78 la 431 77 84 78 431 77 84 serigne modou nak damay dooré li ñu bari dañ may wonal ma borom sonko ronko tay dama bëgg ñëwaat ci set
1: waaw set bobu bu ti bopam na tak tour ñu koy wax rek sonko ronko rek lañ ci am tu wax xamne waxtu jot nit ki no buñu jëlé turam mu xam su bala mu xam guddi la dañuy joxe set tour fofu bu waxtu ba joté rek dinañ ko jëli buñ ko jëlé bu paré lu ci na sa jafé jafé rek ci sobu yalla sonko rek bu dinañ ko wax ndak kep ko xamne sa kër amna jafé jafé mba nga am sa bop am jafé jafé mba nga am sa yow te ginaaw am problème lu mën ta doon rek jox ma tour bu buñu waxtane bu jibo rek luñ la ci wax ci set bi yakana no fo dox ci aduna mano gi set bu la waxé set bu léra non ci mom
0: 78 431 77 84 képp ko ci war rek da nga ko ci mëna gi Serigne Modou nak damay dooré tay jamono ji ñu toll doomu adama yu bari dañoo nekk ci jafé-jafé ci xat-xat manam doomu jafé-jafé yi dikkel doomu adama lu mu génné dal ci lenen melni dañ nan ko da nga jing jigen tay loolu lu koy faral di waral ak ku mu dal ndax bu ñëwé da nga ko ci mëna dimbalé
1: wa jafé-jafé gogu mo tax may nango wax wi sax ndax bu nekk loolu jafé-jafé yoy ci bopam tak duma génné tak at bu ne ndax boko xolé man par at ba at rek lay guenné waaw wax buma mëna wax rek nawet bu nawet rek lay dun baam nawet bu bëggé jéx rek fofu lay wax sama wax balang koy dégat dewen heure gi lay ci bobu waaw ndax do xamné ci bopam nini ci bopam dañu bari jafé-jafé yo xamné nekkuñu bénn côté rek la ngay dit ndax jafé-jafé gu mu mënta doon rek nit ki lama xélal ci bénn buntu tout rek mu bayima ak mom tuma sété dina xam sa jafé-jafé du ko lu mu mënta doon ndax bu nekké na sa yaram da fay fébar ko docteur mënu ci yow dara it nañ dégant rek lay wax buma ko xolé ba saytu ko ci carton yalla lo man di yor ci liyey ci carton yalla ba lu dox ci yaram yi lu togut ben place ci yaram yi ci carton yalla suma ko saytu na la xamni li ak li mo la ko tek ndax ni dañu bari jafé-jafé yo xamni ci bopam lu bari mo len koy yakal mo len koy def lo ko tétuñ ko nit day def fi ñom tes minu ko ah li de xana di bu muy def li tey ko fek lu muy def non la lu ko tek mom ci bopam sax xamatu ko
0: deug na ay ca mbokki mu no way ku mu dal ndax bu yagge ci mom lu mu yag dana mëna dañ
1: ndax bu nekké jafé-jafé day am limite amna yo xamné ci bopam sé li jafé-jafé mëna nak at amna yo xamné sen jafé-jafé mëna nak 3 mois amna yo xamné sen jafé-jafé mëna nak 2 mois amna yo xamné sen jafé-jafé mëna taxaw ci wër ndax suñ ko sayité bu xam sa poids fu mu tollu ci carton yalla dinañ la ko fajal lañ ci wax tak tour ndax waaw ndax jinu gi limay wax tak tour rek man luma xamne dekk bi yengu na fan yi ne lolo tax ma bëgg lolu lolo tax ma bëgg yengu bobu ci bopam ku xamul dara rek loko mëna di jënté ndax man dama nak ko xamne ci bopam suma la laaj lo ma laaj man la fi la koy defé mbama laaj lan yi nga dem manuma ko dama la wax ne manuma ko rek ko bul ñew ko ndax dama la wax ne ci bopam su faralé ci bopam sama bagage limay wax tak tour man nga ma top duma wax ay at du bëgg ñew ci man ko do ñew ndax xamne limay yor ci bopam boko mëna na xamne naro nek neku naro nek ta sas do akti mba mu ñew bu par yow do ko atal do akti ci man
0: ci ay ca mbokk mi ngi nonu jël len numéro bi 78 la 431 77 84 78 431 77 84 képp ku ko ci woo rek yow miy dégloo fii ci Dakar yow miy dégloo Louga yow miy dégloo fële nga xam ne mooy ca Ndar yow miy dégloo fii nga xam ne mooy ca Mbour ak fu mu mën a doon ci biir réew mi gaawal nga woo ko ci numéro téléphone boobu damay jàpp ne da nga mën a jokkoo ak moom ba mu leeral la lool amaana sax deesu ko wax ci rajo sëñu Modou damay ñëwal taxaw foofu nag tey nit ki bu fekkente ne jafe-jafe yi maanaam liggéey moo ko ko def ndax liggéey boobu dana yomb ñu dindi ko am déet ak xeetu liggéey buñ ko mën a liggéey ci xam-xam bu ñuul la ci xaatim la ci daaj ci jat ci tak ci fas ci lu mu mën a doon yaram way fasu du mën a liggéey du mën a def dara maanaam jafe-jafe bu mu jóg rek dal ci beneen nga xam ni mais liggéey moo ko ko def gannaaw bi nga ko seetee ba no
1: waaw buñ ko seetee ba pare buñ la ci waxee ne waaw rek mën nañ koo faj de ndax dañ la wax ne ci boppam jafe-jafe gi nga ngi gis nit koo xam ne mu ngi yor soxnaam jékki-jékki rek fase soxna si mbaa nga gis nit ki yor jëkkëram jékki-jékki rek jëkkëram fa noonu ban defama soxna si damaa wan ginnaaw mba mu jekki jekki nit ngi farantu ak nit di jekki jekki far bobu bokko tak jafé jafé gogu dug ci digënté bak mom da dama la wax na tak tour ci bopam liggéey da koy def rab da koy def ngelaw da koy def ci nit faru manam du waxat tane bopam liggéey da koy def corte da koy def lu mënta doon dal ci bopam dal luñ ci waxtana bu ci bopam lu leerama leer na ki da la bëgg won ginaaw buñ ko tayto na la ko dit ba yeen ñaar teen digënté nekkat nim nekk won
0: kon jafé jafé bu mu mëna doon ta liggéey def ko bu ñëwé dinañ mëna toj liggéey ba
1: xam nga liggéey ci bopam bo gisé taytu Seigne Moussa liggéey bu mu mënta doon rek day am limite yow mi koy liggéey nak xamo limite bobu xamo jafé jafé gog ko kat at bum ko dal ak at bum ko kiwut do ko mëna fajj nda bo taytu bo xamné ki ay liggéeyam poil na ngam la RP la ko dal RB la ko duggé RB la ko lañ ko ko defal bu nekké dañ ko sef dang ko xam bu nekké la dañ ko duggal ci geej dang ko xam bu fekké dañ ko duggal dañ ko wék ci pitch dang ko xam bu fekké dañ ko liggéey def ko ci gura dang ko xam bu fekké dañ ko liggéey jox ko xajit dang ko xam ndax lañ ko xamne ci bopam jafé jafé fiñu tel ni buñ waxane ni man li yaxal ta bop ne li man ñëmumako nani ni amul luñu ragal amul ko lool lepp lu nga ci xam ci bopam man lu ci xaj bi lepp ci client rek motax ma jangat lool lepp xamat lool lepp ndax nit damay wax jafé jafé ma set ko ba paré man ko wax na ki lu la tek li ki li ni la tuddu ki mo la tek li ne duma ko man na ko wax ndax dafa am lo xamne bokoy wax da ngay jaxé kër ne tak tour damay wax ne tak tour lu ci def juñ la ci def rek ma ci defé juñ bobu ci bopam yow yaay comprendre sa bop xamne ki lu mu wax amna ku ma jox man darga ci kër ga no waxuma ko no man ci bopam nak bu boba yow nga téy sa bop nga ñew ñu tayti tay mbir mu deñ ci jam salam
0: ay ca mbokk mi ngi nonu kon kep ko xamanteni yaangi ci ay jafé jafé bo genn dal ci benen waye nak saytu nako ba xol ba xamni liggey mo lako def kala ko liggey amana da ko liggey roulement yu muy xam xam bu ñuul bi nga xamni dañ koy faral di wax muy amana manam fétis lay doon wala muy jatt wala muy tak wala muy fas wala muy khatim waye ak luñ ci mën di doon jeexital ba ak djublu way ba moy lor la ak galankor la ak deudele la ak ñanga nekkal yaq sa alal wala yaq sa yaram wala yaq sa xel wala wulbeuti sa lu mëna doon ngay gën di dendu ginaaw di nekk ci jafé jafé damay japp ni liggey bobu du liggey bu baax serigne bi neena bo ñëwé bu mu sét ko ba xamni liggey la amna limite bop danaka bu ngeen jëflanté la nga xamanteni ni mom la cey tek nak du lu muy wax ci radio la ci ëpp solo nak wo ko ci 78 431 77 84 kuko ci wo rek ci katunu suñu borom dang ko jot mom serigne modou ndjay serigne bi damay jall nak tay ki nga xamni tay mom yëgëgul ni liggey nañ ko wala mu ragal ab liggey wala ñew na ba nga dindil ko liggey bi mu soxla karange ak kuko samp ba nga xamni kuko laal doto ko laalati
1: waaw loolu lepp am nañ ci bo xamne sax sagat bo xamne ci bopam saarul sama tamp bobu boko bëgge sango ci bopam ci al nga koy sango gudi ndax kër goko sango ci bopam samp bobu kër goko sango kër gogu day tax yaang rek al bobu it boko koy sango nit ku la seen day rar dekk bi liggey bobu ñuma koy liggeyal Dakar sax tour kep ko xamne amo auto ba amo auto bu la mëna genné fi auto bo xamne yow ya ko mëna dawal ta bop bu ko jël ndax suma la ko joxe dama la wax ne talal ta auto bu dem bu ci al bi ci bopam bo xamne kën du la gis ci gudi nga sango ko fa ñibi wat taxaw fofu bo wow nga duggal sa auto ndank ñew ci katan yalla kum wow ci sa yaram jaratul ngay tit lo xamne loxo moko def mba khatim moko def mba sheikh moko def mba liggey moko def mba loxo liggey bu ñu xamne dañ la ko jox nga ñam ko mba no bo xamne dañ la ko jox nga lek ko bu ko titet ndax bu nekké liggey bo xamne ci bopam nit moko defon ci lek bi ci bopam bala muy joge ci wañ bu mu la koy indi day touru bu nekoy na ci bitel la ko def du ko indi ci pour nga tandoxu nan bala muy activité bi da jek jek daanu ci souf toj bu kassar lay don ci yow de nga lolu mu nekoy na da la ko keppal fofu tegal la fofu sa reer ci sa neegam bala nga ak ci bopam mus man na jaar ci palanteer bi ci bopam bo tour reer bobu bobu kara nga xam nga fofu ken amul fiyam bo yore ci sété ci bopam benen ci sété dend ak yow jakarlo ak yow bu ga yax ta ci sété ci carton yi la safaram amna fi
0: te acca mbokk mi ngi non deg nga ko muy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamanteni nak danaka fagaru da gën faju te it fagu sa bop bala dara di la elewtiku ngay dooro jog di outi kulok ci dimbali danaka donu lu gën motax it kep ko xamanteni bëgg nga muccu ci ko xamanteni ni amana sap non la wala aji pexel la wala aji iñan la dama nan da ngay téla fagu li nga xamanteni moy karange gu ma sekk ci carton suñu borom nak ku joko ak mom inshallah dana la mëna dimbali ba kep ko xamanteni jëm na ci yow rek nim ko junjé amana dootu ko tolanti 78 nak mom nga koy joté 431 77 84 78 431 77 84 78 431 77 84 Seigne Modou damay ñew nak ci lo xamni sori wul ak li ñu nekkon tay kilifa yu bare ngi ñuy deg amana ñi ngi tiit ñom buñu génné aduna seen njabot takaliko tasaru ndax bi mi dundu sax njabot gi deggo wuñu njabot gi jubo wuñu njabot gi duñu laalé kenn du ci yeureum sa morom kenn du ci dimbali sa morom
1: alhamdullilah
0: legi nak Seigne Modou wayjur wo xolam neexul te bu sañon njabotam yeb benno déggoo ku nekk topp ka nga war a topp ñu yërmante te jàppalante. Kër gu bari coow ñu bëgg fay coow la.
1: Kër gu bari coow te war nañ cee waxtaan tactour li may wax tactour loolu dañ koy dëtt rek dañ koy dëj. Kër dama la wax ne tactour dañ koy saafara, kër dama wax tactour dañ koy tampu. Ndax njaboot bu déggante wut pexem am na fi, njaboot bu nangu de toppante pexem am na fi, ay soxna yu andut te noob am nañ fi, seen sangat am na fi. Dégg nga, dama la wax ne ci boppam loolu lépp lu ma ci ëpp rek nekkul loo xam ne ci boppam dañuy waxtaan bu jiboo rek nga may ma ay fan ma jox la heure bi ngay ñëw balaa nga ñëw sa liggéey pare. Na nekkul loo xam ne xëy rek nga ne ma dama bëgg nga taxawal ma sa kër ma defal la côté mu pare déedéet man du ma doxee noonu. Ku mu mënta doon su ma la xoolee xam ne yooyu yaay borom kër gi say kër sa kër anduñu ma xool sa pouvoir borom kër gi xool sa dayoo borom kër gi xool pouvoir kër gi ma la liggéeyale sa liggéey bu pare def ko ci kër ga bul tiita dara. Ndax dama la wax ne ci boppam am na ñoo xam ne ci boppam da ngay tëj sa buntu kër bu pare bu guddee am ñoo xam ne xamooruñ ci kër gi dikkuñ ci kër gi ñëw fii ñëw di la fi sànni ay bagage yoo xam ne mooy loolu. Ñaare lu ci ëpp nag dañ la am ñoo xam ne dañuy ñeextaane. Li ci ëpp tëpp ay mbir rab ñoo koy def. Ndax rab dafa nekk loo xam ne dafa yaatu ci àdduna bi fuñ toll nii di yàqal nit ñi ci boppam di yàq yoo xam ne ci boppam amu teg nit ci doo xam ne ci boppam li muy defat ci àdduna sax dootu ko tey.
0: Mais sëñ Modou ak dëkk bi ñi ci wax ci rab naan rab rab di ci faj di ci faj te nit ñi rab di leen gën a gàllankoor rab di leen gën a indi ak ñee xam sax ñoom ñooy kereel nit ki rab.
1: Rab ci boppam dafa lu muy laxasoo ci nit ci boppam dafa bari laal wax ci boppam nit rab da ngay xëy war a liggéey sax rab tey la. Rab da ngay xëy war a liggéey sax mu teg la ci gàllankoor yoo xam ne ci boppam nit ñi ñëpp dañuy ñëw tiim la ko dara du la ci dal dara du la ci fekk. Rab dalay gàllankoor yow sa bopp ngay génn sa tey génn sa néeg sax nga jékki-jékki wëñeekuwaat loolu lépp rab da koy teg ci nit ki. Rab dalay xëy mu indi la problème yoo xam ne ci boppam doo xam fu mu tegu sa bopp. Kon rab da ngay yor nit ki ba mu naan la man de lu ma yor damay yaakaar muy tas mbaa lu ma li ma nit dégg ni ma ko diggee woon loolu lépp du ma ko jot loolu rab da koy def ci nit ki. Kon lu ci nekk ci jeexantalu rab mënuma la ko woon expliqué lépp ndax képp koo xam ne am nga jafe-jafe ci boppam taxaw ku mu lay yàqal facture guddeeg ba ci ñëwal.
0: Ki muy yàqal alalam ki muy yàqal soxnaam di ko dëddale moom ki nga xam ne da koy dëddale ak njabootam ki nga xam ne tey moom da ko maam lu mu yaakaar rek rab yàqal ko ak ki nga xam ne tey sànc bu mu tàmbali du ko àggale ak ki nga xam ne tey moom xamul sax ndax rab moo koy yàqal wala leneen moo koy yàqal.
1: Rab ci boppam déggoo li ma la wax mën na laa takloo xale boo xam ne ci jigéen boo xam ne ci boppam yàq moom da nga fay dund ba dee ko li nga cay wér ci moom doo ko am yow mi góor gi mu boole laa jigéen goo xam ne ci boppam yaa ngi koy mu ngi lay seeyal ko du ngeen mën la am doom yàq moom mbaa mu baaxu na ci boppam mbaa mu teg la koo xam ne ci boppam leer na kii ci boppam doom bu jigéen la war a taawloo yow nga war a taawloo doom bu góor xam nga nag yéen ñaar bu ngi leen yàlla boole ci benn néeg xam nga tant que xamoo ko jaaxaan dafa gaaw a am doom de faaw nga saytu ko ba xam ne raawanu jigéen bi nii la jëm raawanu ko góor ki nii nga dem nga testé ko jàngat ko saytu ko jéem ko leen ko saafar ba boole leen seen raawan mën na ko leen benn te loolu mën a am seen diggante. Ndax tant que loolu ci boppam yow xamoo ko ci boppam nit ki mën naa wax ne man damay ñaan pour am doom man ne damay ñaan pour am tout tànk boobu ba léegi mën ma fexe bu am doom moom mën na la fiy jékki bàyyi fa dem takkaat keneen kookit keneen kookit noonu la koy defaat ba tey.
0: Kon ku jëkkër jafe bu ñëwee.
1: Bu jëkkër jafe-jafe-jafe ku ñëwee ci boppam loolu sax bu ko tënk rek mu gàtt ndax xel yu jigéen yu bëri yu gàtt yi nii nii lu ci ëpp lépp ay far rab lañu yor.
0: Léegi ku góor ku jabar jafe it gars yi célibataire yu góor yi.
1: Ba tey rek rab da ciy laxas wenn saa ji ndax da ngay gis koo xam ne ci boppam nee na leer na leer na yor na xaalisam ba mu mot sëkk mu dem fee waxaan ak xale bu jigéen ba xale bu jigéen bu bëgg ko tax xale bu jigéen bu wan ko ginnaaw mu wax xale bu jigéen bu wan ko ginnaaw. Ak bari yàq fa xaalisam lépp ko doot dara mën a tuufaa sotti loolu li ko yomb a def rek ay galankooru rab da ko yow di ma def mbaa nit koo xam ne du la ko feewale fii mbaa mu dem bu yàq xelam ci yaayam yaayu xele bi ci boppam xele bi mën naa bokk de yaay ji bañ mbaa xele bi mën naa bokk baay ji bañ mbaa xele bi mën naa bokk ni jaam bañ. Kon loolu lépp ci pexe rab lay bokk ñaare ndax buñ ko saytee ci boppam leer na seen famille lépp nga génnul ñu ko génnul yaay ji génn bàyyi kee nga génn bàyyi kii génn bàyyi kee ñu saytu ko jox ko suñu sonkorango bi ci kattan yàlla lu ñu ci wax rek lu soobu yàlla bu ñu la wax ne takkle na fa am rek farkos day am ci kattan yàlla.
0: Ay ca mbokk mi ngi noonu jël leen numéro téléphone bi yéen célibataire yu góor yi mbaa yu jigéen yi mbaa yow mi nga xam ne sa soxna da laa woon ginnaaw wala yow mi nga xam ne it sa borom kër da ngeen a njaboot ba noppi mu woon la ginnaaw te am ngeen ak njaboot te boo sañoon nga toog seeyal ko te it xamoo lan moo tax seen diggante mënut a neex. Su ngeen diggantee mu neex lool bu ngeen gisantee nekk ci jafe-jafe daanaka amaana mbir la. Jokkool ak Serigne Modou Ndiaye ci 78 431 77 84. Sëñ Modou damay ñëw nag ci li nga xam ne tey dëkk bi kenn ku ne xam na ni jamono jii ñu nekk dañoo jóge woon ci ay xew-xew élection amoon na passé na nguur gu bees am na coow yi bari na wax yi bari na am na ay dossier ñii ñuy convoqué ñii ñu convoqué gul ñi bañ ku leen convoqué ñi luubal ñi tey ñi tayul fay wax ak ñi am ay dossier yu diis bëgg wax ji kamaj.
1: lolu sawar na ci waxta ndax na am ñu bari yo xamni ñu may deglu am na xamni ma ngi jëfëlante ak ñom na dama la wax na ci bopam lolu ci bopam man awma fi lu ma ci tontu kep ko xamne degna émission bi ñu waxtaan ci bo dego ndax lolu waxtaan ci turala ndax dafa am lo xamne ci bopam bo jëlé lo xamne nit ñe ko mom nak nga bañ ko jox it erreur nga ci yam ndax kep ko xamne dal yor na xalisam mu lew yow leer na la ñu la fexé mom ay jam ay doom ay doom ay ki rek ñu la ko bëgg fexel amna secret bo xamne buñ la ko joxé ku la doon fexé pour jubli ñew ta kër ta rawan ci bopam ay liggéey rawan jigéen yi liggéey ni ci bopam dañuy dug ta ligënté ak ñoo yu nga xamne ñoo la wara tétti buñ fexé yon ti gudi gudi lañ wara ñew da nga gis ko xamne day tétti la lam farab bi dënti bu nekké ne bëcëk la wara ñew ci yow day juuy ak yow lolu mom sawar na ci waxtaan bo xamne ci bopam du jaadu ndax lolu jafé jafé lu fofu ñu ma ci son dañ ma ci son boston bo gisé nga may wo jëluma la bo gisé nga may wo jëluma la ñaar rek bu ma ko méré ñaar suma nekké ci liggéey bi ci bopam nga woot ma won bu bëtt tamay japp
0: ci yoy la
1: ma la wax lolu bañ na ko bo tottu bo xam nga
0: man modou kilifa yi nga xamné tay ji fiñu tan ni dang ma juñju dankafu nga ma sax gatal nga ba ngir dogalé ma waye dana ci xous ngir ñi ñi dégglu kilifa yi nga xamné tay ji seen dossier xam nañ ni bu génné rek ciow tiaf xam ndax ay borom tour lañ borom mbolo lañ borom ndombal tank lañ buguma sax ñu tuddu tour waye nak seeni wax mom mujju na seen
1: yow dal ku ci am problème ko bëgg ñu fël ciow bi rek mën nañ ko fay lañ la wax
0: ñi fay ba paré te bëggu ñu tuddu tour ñu xamne fay nga seeni wax ba paré te bëggu ñu
1: tay rek bo bëggé loolu lepp dal ku ci bëgg am problème dal ko am ciow ñewal ñu fël la ko rek loolu ngay wax ku ci bëgg lo xamne ci bopam sa grade da nga bëgg mu yëkëtu yit amna fi
0: wa ñi xëccoon nak jamono ji ngir ay élection bëgg fallu seigne modou ak jongante waye ci biir jongante bi dañuy sannante ay missile di xéxante di sefeunte di defante lu nekk
1: wa président sax suma la sañu mën na la ko wax kalang yi ni nek ni man na la ko tegal buñ tol ni man na la ko tegal de ni comme nima la waxone ci bi passé ni man na la waxat ci bi ni ñewat ni diñ musa man na la dudal baram fo xamne ci bopam ni muy donat ku koy remplacer man na la ko wax
0: gaay dañ
1: ta doon wax
0: dañ lay setti wala
1: dañ ma setti ku mën ta doon bu
0: gaay dañ la setti
1: wala bo ma xam nga lu tax ma jangat lo lepp seen liste bo fa deme ñom ñep dañ fay taxaw gaay dañu opanté rawane gaay dañu opanté sas gaay dañu opanté khurdu yaangi deg amna ñu xamne mën nañu am ciow lool ko duñ ko jot bu ne ba ci wara jublu ko ciat yakal len de nga
0: simu ponkal mi ñewon ci yow nga ne ko yow bu def li demal genn sarax sangam
1: mo ponkal bobu ci bopam lool mom mo yakal bopam mu ngi may deggi buma deggi da xamne mom lay tut yaangi deg mom estay fu mu tollu
0: mu ngi ken deggatu
1: wa kay jeexna tak ko tak affaire wi ci bopam ne
0: ba set ci wat na
1: no dafa ñëmé woona ma nan ma naka hey bu ma wax dara nek ma waxon li ma la waxon ci bopam boko saydon top ko si won na lol nda gis nga ko chat ak luñ ko digel lepp mu ngi nonu yeen nak di nga du bëgg nak takkur ku leen di tojal ay yaako man bokkuma ci non doxewuma nonu
0: ay ca mbokk mi ngi nonu li ci dess bayil nonu jinjil la mbokk yi kep ko xamanteni amana yaangi ci xat ak ay jafé nga bëgg na ku la ci dimbali ba mbir mi sedd guuy bu dé bor jambour la nak néna sëriñ bi néna mom mën na la dimbali mu sedd waye na nga fay ndax amana lu ñepp bokk mom du ci nangu kenn ku togn kenn waye it mën na fexé ba jamm ak salam ak dal am ca waye nak kep ko xamne ay dossier yu diis la nak jokkol ak mom rek ci carton suñu borom dana fay wax ji bam fay kamaj 77 le 78 le 431 77 84 78 431 77 84 kep ku ko ci wo rek inshallah ci carton suñu borom da nga mëna jokko ak mom señ modou nak damay delsi wat ci tay bros nga ko sank waye dafa bari lu muy dal ay mu don sutura don kersa di tax kër yu bari di tas ki tak soxna sey ak mom ay att mu ñu am dom jigen di sey ci kër di taxaw te mom xamul lan mo koy taxaw lu wala mu am dom ba pare taxawat lu yag
1: moma gënal li nga may wax lu nga may laaj ci loolu lepp de na li nga wax ni ci bopam kep ko xamne am nga soxna nga jekki jekki soxna ci ngeen dem ba ci digënté bi rek mu jekki jekki war bok ca dug ñewal kep ko xamne tak nga xale bu goor xale bu jigen bu amate far bu dem ba bu ko won ginaaw na ñew ndax ñaara ci bopam loolu nit day tollu fe gi seen digënté mu ratax mu yak seen digënté da ngay tollu fo xamne ci bopam li liggey mo koy def dafa am lo xamne ci bopam rab mo koy def dafa am lo xamne ci bopam nak seen rawan ak seen rawan ñoo koy def yaangi rek nit rawanam ci bopam tank lu muy def ni ci bopam tank sayto ko bu xam ko mano ko wax len ndal dama la wax ni misal man bopam bo ma junjale man dal dama def ni def ni nak bay mak sama bop bay mak sa bop rek yaangi rek ndax mbir rawan ci bopam amul lu mën do yakal nit sa rawan bu bëgge li tayto ko defoko ci jafé jafé rek ngay dekké lo bok ko mu gën ci yow sa rawan bu lay dug ta digënté ak mom gon rawan dafa am lo xamne dafa nek ci ngeenel ci nit ci premier nit rawanam la bo xeye suba tel rawan mo la yewi bo ubé bo nelaw bo dekk jek rek yew ta rawan mo la ye bo xeye ta jigit ke xel ta xel japti lenen ta rawan mo la ko jox lo ndal la wax na ci bopam lum lay def lo non ci bopam nang ko saytu bo xamne li la bok ci bopam nga top ko ja du ko defé rek la ngay wër dang ko mëna am par force ma la wax lolu
0: etia 78 431 77 84 78 431 77 84 moy numéro serigne modou ndjay yeen ñi nga xamni da ngeen am galankor ci seen bir neegu sey amana nga sey ay atta mëno am tout tank wala yit nga don ko xamni am nga ko ba nopi taxawat taxamo lu ko sabab bo ñewé bu ko xolé ba xam lan la bu fekkante ne yalla dogal muy lu mëna nek rek inshallah ci carton suñu borom dana la teggil bobu la galankor ci carton yalla jokol ak serigne modou ndjay mu dimbali seigne modou nak damay ñew ci li nga xamni tay sangat yi may gis fi mom pour lan la
1: sangat bobu le sa warna ci wax ndax bo gisee nit ki ci bopam taxu ci yo xamne da nga sa yaram day dis mba ngay gentu yu bari mba ngay ta am rawan yo xamne ci bopam da am lim lay sonale taktur bes buñ ci waxtana bu jibo bes bo ci tango day deñ jafé bu mën ta doon buñ la waxante won ci teganti la ay yoon ci yeen yi lepp ci katane la bo fi duggé bo sa tango rek jam rek ngay am ma la wax lolu
0: wa seigne modou dama dajé ak wayjur fi mu ñew di wax ak yow di joy lol ak mbekté bi mi genn la ni domam da melone melokan wo xamni di and ak ñu bon di def lu bon te la ko ci gëna metti moy dom ji jigen la won di taxawalu ak yoyu waye bamu jëflanté ak yow amana bamu ñew mi ngi ñaan bay joy tay seigne modou ñi dundu ka yu mel non tay mu am ay dom mu commencé jël yoonu bon nga bëgg deddeli ko yoon wo bëgg ko dejj ci yoon wu baax
1: waaw lolou alhamdullilah rafintay xam nga lolou mom lepp nekk xajjo rafintay mom seigne moussa boko fa jëme net ci émission bi rek da ngay ton nda gis nga ko xamne cipp yaangi tox kep yo xamne yaangi nan kep yo xamne yaangi mandi ci katani la bo fi ñew moussa faraw
0: xalé yu commencé di jëlantu nak
1: kep ko xamne yaangi sacc bo ñew ma defara lo xamne dang koy sa raxaso rek sa xel dootu nekk ci sacc ma la wax lolou
0: ci acca mbokk mi non lolou buntu la won rek bo xamni amana fi ñukay dalale di waxtaan ak mom tombe nañ ci wayjuru mel nonu muy sante bay gërem 78 ngeen di joko ak serigne modou ndjay 431 77 84 78 431 77 84 seigne modou waxtu wi nak li dess bari wul te lima la bëgg laaj bari na te dañu nekk ci jamono jo xamni ni leg ñu deggmal ay examen école yi ubina ñu bari di fay ci lu ser ci école di daj lu dekk sen dom yi bëgg neex xel mu neex xirtal xale bi ci njang waye ñaanal ko bay lepp lu koy mëna fekk wala diko galankor wala liggey wala lu mu mëna doon mo xam examen la wala concours la bu mu mëna doon kenn du ko ci mëna fexé luddul dogalu yalla rek
1: waaw luddul dogalu yalla loolu mom taktur loolu lañu wax taktur ndax kep ko xamne am nañ jafé jafé ci yoyu am teluti ak tamé ab teluti jongante ak teluti concours ci katan la bo ñëw rek ñu safara wu de nga ndax dama la wax na ci bopam loolu bu waxtu bu jotté rek presque rek lu ba op ci liggéey bi pour rek moma tere lo na law tax ndax ci bopam ko fa ek tam dafa metti ndax bo fay dem say fami dañuy joy presque bo fay dem say wa kër presque amul ku fa day amati jam luñ bëgg lén luddul nga am jam rek waxata na kep ko xamne yaangi lijeenti ambassade muy lijeenti ay kayit muy tax ci carton yi lañu wal ma jox la sangat bo xamne ci bopam bo demé bo déposé jué rek lu nekkon tay galam ko rena deñ
0: lol da dama yobu ci seigne modou tay ngir waxtu wi sax dafa mat seuk waye ñi nekk bitim rew tay yag fa def fa ay at am nañ ay kayit waye nak teranga jëndon saku muy am amba dem nañ ba am ay galankor liggey jafaleen am jafaleen ta bayyi nañu ginnaw njabot sarji yi leen di xaar ginnaw bari na waye nit ñu nekk ci ay xat xat yo xamni yobu nañ fa seen soxna am ak mom problème fofu wala ñu am dom ba nopi ak tubab bëgg tubab ba dimbali leen jox leen seen dom ñu dem di tribunal di yegg di wacc tay ku leen ñaanal ñu am fa tawfiq ak taysir
1: waaw ku leen ñaanal ñu am fa tawfiq ak taysir ndaw dama na seigne moussa dama la wax na taktur lo dege ma lay wax ni ci bopam man sama liggey lepp lu ci op rek nit ko am jafé jafé rek mo ma gëna sawar ci lool mo la gëna sawaré dama la wax nga nekk ci réew ma ci bopam wo ma téléphone nga bëgg ñib ci de nga nek fa nek ci ay xat xat wo ma téléphone mba say nit yi nek fi nañ ma wo ñi waxtan ci bu jibo ñi yonne ko liñ koy yonne nga deglu ay fan dima la wax ñetti fan ñenti fan de nga ay fan rek la la wax ko fan mom kër xam fu mu tollu wax day leer no mu seigne moussa nga nek ci rew mi fi ci bopam bu ga dem ngay lijeenti ci papier mu tex nañ deganti téléphone ma defal la sangatam tagal bu nak kam wax na nak ñenti fan nga ko sango ñenti fan
0: 4 jours
1: waaw bu len leer na sa rendu xaju te digante fofu ci bu mu xaju te digante bit fexé ko fe bo bu xal rek bu mu xaj fi de nga bo fay ak ci bopam ci carton yalla buñ la woyé buñ la bëss buñ agé ci dossier bi yow da nga fokk mok dossier politique yi rap ñoy yëm waaw waaw ñooñu yëpp ay sangat la rek.
0: Fan yii de politiciens yi sonal nañ la de.
1: Waaw sonal nañ la kay ndax xam nga rek def lu leer wax lu leer. Lu may wax tactour lu may wax fii tant que lu ma mënut duma ko wax. Ndax damay wax ne tactour ci boppam nga nekk ci àdduna muy neex. Ngay wax rek fekk loo xam ne mënoo ko nga koy wax alaxira ngi ñëw. Ko alaxira nag ci boppam mën ngaa xam àdduna de ndax alaxira mënoo ko xam. Ndax bañ la wax ne ba sëriñ la sene kër ci tapax boobu ci boppam ñu dem bàyyi la fa yàq yàlla suñu borom rek ak ta jëf rek moom nga fay deseeti. Kon nag booy nekkee ci réew mi di wax waxal loo mën ak loo xam. Ndax boo ko xamut bàyyil. Bu ko xaalis bu mu la ko jaral bu garaat bu mu la ko jaral. Ndax dama laa wax ne ci boppam képp koo xam ne problème boo xam ne mbaa mu yor feebar boo xam ne ci boppam dem nga hôpital hôpital wér ba sën mënuñoo gis ci dara ñëwal ci Modou Ndiaye. Mu waxaat ne am nga jafe-jafe goo xam ne ci boppam ne xamoo noo koy lijjanti ci bii ma nga tuy def bu génn ci ñëwal ma defal loo xam ne sanctuaire boo ko duggaatee da nga ko yëkkati. Nga fondement sa kër gi ci boppam mu nga leer na leer na tabax bi ba nga ko fondement ba léegi mën da fexe bu mot ñëwal ma génn la li ko tax mu kër bi mën da at bu mot. Nga yor sa société bi nga leer na leer na société bi da nga koy def ci boppam ko leer na yow société bi yaa ngi li nga ci yéene lépp mën da doxee noonu ñëwal ñu gasal loo xam ne da nga koy gas ci suul ci bunt bi ci kattan sa société day indi xat tak tour.
0: Ay ca mbokk mi ngi noonu egsi nañ nag fi ñuy yëkkatee li nga xam ne mooy jataay bi ndax waxtu yi ñu cëralee woon ci biir émission bi mat na sëkk 78 mooy numéro bi 431 77 84 78 431 77 84. Sëñ Modou mun ñàkk nag ma boros Bayre laata may tëj émission bi Bayre Ndiaye Bayre Mbooloo Bayre Tour ak Bayre ubbiku rek.
1: Bayre moom parce que boo ko yëkkatiwul sax gars yi xamal nañ la sax ndax lu ciy ñëw rek ñu ngi wane ne ñi fi jaar ñëpp ñu leen ko luñ ci indi ma jaratul sax publicité. Ndax comme da ngaa bëgg ñu tënki ko nañ ko ci dugal. Bayre Ndiaye dafa Ndiaye bu mënta doon dafa am façon. Boo ma laajtee ma ne la ban place ngay liggéey loolu lépp pour bu nga xam ni mu lay duggee sa Bayre la. Boo ma laajtee nga ne si séeréer nangam laa yor te loolu lépp moo waral ma la koy laajte. Boo ma laajtee ma ne nga ban kant ban bidig nga yor mu ne bidig laa yor tu ko defee sa Bayre dafa am spécial. Bu nekkee ne nag commerçant ngay def lu mu mënta doon commerçant bu mu mënta doon rek wax ma ne commerçant lii la. Yaa xam commerçant papier yaa xam commerçant lu mu mënta doon dal nag ma wax ne lii laay liggéey sama place rek. Tu ko defee dinaa xam ni ma koy saytu ak lu defal ko sa liggéey sa Bayre. Ndax Bayre bi damay wax sax tourné am na loo xam ne ci bopp jaaro lay doon. Am na loo xam ne ci boppam dañ la koy defal pour nga sangu ko. Am na loo xam ne da nga koy def ci place bi. Am na loo xam ne da nga koy gas ci place bi ci suuf tuul ko foofu. Taay boo ubbiwante rek client yi di commencé di njëkkante ki yow. Dégg nga. Maa la wax loolu. Ma ne la defaat na am na société yu bëri yoo xam ne dañoo fay luñ ciy dugal moo ci bokkut. Yaa ngi dégg ndax société boo ko tijjee ci boppam ak kër goo koy tijji war nga koo xool ba xare ñaan ko war nga koo saytu ba pare te doog a ubbi sa place. War nga koo saytu amal sa place bi day dem ci diggante mu arriéraat loolu lépp war nga koo jàngataat. Dégg nga ndax société boo ko yoree war ngaa dem bu am ay moment yoo xam ne ci boppam war nga faa xaj sa rax def ko fa te société bi mën a jógaat loolu lépp day am société ko société da koy laajte. Ndax da ngay gis ñoo xam ne suñu société suñ ubbee seen société ñu jékki-jékki rek dox rek ñu fàttali ñu ci war a def lépp.
0: Waaye ñi am seen société nag sëñ Modou waxtu bi mat na sax waaye pour ñu gagner ay marché day nekk problème.
1: Waaw loo gis mbir moo gis ci Sénégal fu ñu toll nii bidi wu ñu toll nii Sénégal ti dëgg na ku la wax ne sëriñ amu fi njëriñ rek da ngay nax sa bopp. Waxal ne kay yow yoral sa portable sa rotable sa bopp rek bañ a dem ci sëriñ. Ne yàlla xam ne ko koo xam ne defu yaa ngi doxee neen yaa ngi ci erreur. Maa la wax loolu.
0: Lu musiba la kon ay ca mbokk yi egsi nañ fi ñuy yëkkatee jataay bi waaye sëñ Modou asmada bari ci jamono ji nawet bi rawatee na léeg-léeg bu xiinee wala ngelaw wala poussière sonal nit ñi de ndax ku am mën naa ñëw.
1: Waaw asma am na ñu bari yoo xam ne dañ koy tikkaleeg ak xoreet dañuy yor xoreet ba pare naan xaasma laa yor yaa ngi dégg ndax ñoom ñoo dañoo xaw a niroo méngoo.
0: Saqat rek.
1: Waaw ngay saqat na asma laa yor ko fekk xoreet nga yor yaa ngi dégg. Xoreet nag boo ko déggee ci boppam mën naa dal nit ci boppam ngay jékki-jékki ngay saqat nga jàpp ne asma nga yor. Yaa ngi dégg asma nag mandargaam ñaar da ngay saqat ñoo da ngay indi fat. Asma yi ba tey day mis mandargaam day mireek ak yaaf xam nga yaaf. Xam nga yaaf. Yaaf moo nekk ci biir bakkan bi ci boppam ñoo xam ne ñoom ñooy moom aw ñoo koy defar sax man moom loolu moom xaw ma ci dara. Ndax feebar boobu day liggéeyeeg ñoom boo ko gisee nga yaakaar asma nga yor mbaa xoreet nga yor fekk yaaf nga yor. Buy am waxtu yoo xam ne bu la xeeñee parfo mbaa leneen bu la xeeñee ci boppam yow dootoo am jam. Yaa ngi dégg ngay tisoo li mbaa ngay saqat rek ko fekk yaaf nga yor mbaa nga yàpp na asma nga yor ko fekk yoroo asma da ngay faj ba son. Nga mun naa ñu ne dañ maa lekk sama xaalis dañoo nax lekk sama xaalis ko fekk li nga yor rek moom nga xamut kese loolu lañ ci xam.
0: D'accord ca mbokk yi mu ngi noonu egsi nañ nag fi ñuy yëkkatee jataay bi ki ñu doon àndal muy Serigne Modou Ndiaye mbokk yi numéro téléphone am nekk 78 431 77 84 sëñ bi lan ngay tàggoo mbokk yi, ndax tey moom dama bëgg tàggoo bi nga tàggu waale mbokk yi séeréer yi.
1: Waaw, mu ngi leen di sant rek, lu leen di gërëmaat rek. Xam ne kenn Modou Ndiaye wax rek ak si ak gim naa nu na santaata nu naxe naa nu jëm fa salaam tak tour na Sénégal waxe ànd naa taar mais ak jafe-jafe ko laa dee daate ngi mën kenn def na rek Sénégal demee def naa a fel kay paam non hidal na koy fel ke ndax hidal na garaam moom xam Sénégal a fel iyo ma waxat leen yéen mbokki olof yi Sénégal instant yi métti na lool ndax at bi ñu jëm Sénégal dana neex loolu maa leen ko tënk ñaanal laa leen ko ndax xam nañu fuñ tel nii fuñ mamaa yi juj boppam looy dugge premier bi mu métti mu naqari xam ne jafe-jafe rek la premier bi da nga jékki-jékki rek dundewoo ay jafe-jafe premier bi mujjantil ba da nga dundi ay jafe-jafe loolu moo waral suñu réew mi di instant yi nii nga gis nii ni ñu dundee nii ay jafe-jafe yi ci kanam tuuri da nga gis mu neex am na ñoo xam nag boo leen ko waxee da ngay jàppa na leen leen leen non non non man su ne lu réew bi du doxee rek laa moo ma ñor lu réew bi du amee jam rek moo ma ñor même bu réew bi nekkee ci jafe-jafe rek neexuma ndax ci boppam ñi xam ne ñoo war a ñëw ci yow comme-comme lañ la war a indi bu ñu amul jam nag yow doo am jam dégg nga ko loolu moo tax boo ko ñaan rek na nga ko ñaan ci jam ak salaam rek tak tour saay guddee guddee.
0: Jërëjëf ca mbokk mi noonu loolu mooy laaj suñ borom waxoon ni sa yeeja àndulhu bada usrin yusran gannaaw jafe-jafe bu ne ab jàppandal moo cay topp kon nag dégg ngeen fa la Serigne Modou daanelee ay kàddoom li mu yéene boppam la yéene ñëpp moo waral mu bëgg a dimbalanteeg jaam yàlla yi ci xam-xam ba ko suñ borom jagleel numéro bi ngeen di jokkee ak moom nag gannaaw émission bi noppi na 78 la 431 77 84 78 431 77 84 mbokk yi ci sama kàddu Serigne.